0: Amen.
1: Amen.
2: Yeah. Kapag binalikan ko ang aking nakaraan, nakikita ko ang iyong kamay sa bawat hakbang. Sa mga araw na masaya, sa mga gabing puno ng luha, nandoon ka. Kaya ngayon,

Marami nang nangyari, may mga araw ng luha, may mga araw ng saya, may mga panahong hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero isang bagay ang hindi magbabago, magtitiwala ako sa iyo, Panginoon.

0: Hello?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Kaya, itainom ko ni Bibi itong Diding Mac, baya kabuo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Gino, karong buntag, anto na ang tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Gino, oh, naulian ng ang tao, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alam, naghahad kayo dito na ako. Mo tinawi ko na kagahin sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy ko sa karon, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang ang tapo kay dalawa na dinugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ayaw na kung kalimang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagong dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Dios.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: At ito na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo. Doon nagkabatol ang akong
1: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na ni Huyos na. Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo, nanay.

0: Ah, yes, akin sa nipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, on sa ato, Igan, Eric.
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, paliog.
1: Good, si Manuel, sa Bikiba, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Niya, atlas sa akong OBG, Mas, nagpahit ko siya ng Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nasabay ko siya, Pastor, wag, ilang kapatang sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, oh, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw na, sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Dua ka buok.
0: Dua na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios.
1: Naayaw na, Pastor.
0: Salamat.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan kung sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa Yang Tiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yang Tiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yang Tiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiyo nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, kita naman sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnanak na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, niyang tiyo.
0: Sige, Igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinaagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din kayo ni Igan Chokey. Nagpalit po, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yang Tiel. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nahuga kayo ng Yang Tiel.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa Yang Tiel, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos sir, wala na yung sakit ang iyong tiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas ng ito, Pastor, kagumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya, ugoan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, maupunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatugilan, nagidog-dugo every 2 weeks, pag lima kabag.
1: Pag lima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo na itong gatugilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan ito
0: po? Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka sila iyang napalit karon kay wala niya, Jude, lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Responsible journalism bridges divides, fosters understanding, and enables us to work together for the betterment of our province. The press is not our enemy, it is our ally in pursuing a just, informed, and prosperous society. As we celebrate press freedom in Bukidnon, let us renew our commitment to uphold this vital right. Let us appreciate the journalists who bring us the news and ensure their safety and freedom to report. Together, we can harness the power of information to shape our future and strengthen our democracy. In closing, remember that press freedom is not merely a privilege. It is a shared responsibility. It is our duty as citizens of Bukidnon to protect and nurture this crucial cornerstone of our democracy. Together, we can build a brighter, more informed, and united future for our beloved province. Thank you, and my buntag kalatantanan.
1: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
2: Ay mare, wala dai ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
1: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
3: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
1: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako aton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Kalihukan sa probinsya.
5: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
6: That means charm.
5: 8?
6: Impressive.
5: Delulu?
6: Delusional.
5: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi.
7: How about sus?
6: That means weird or suspicious.
7: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
6: Tama ka dyan, ate.
7: Do you know about the word osaek?
6: Spill!
7: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
6: That's lit, ate!
7: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
8: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
4: Kalihukan sa probinsya.
9: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog o normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas o confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
10: Stay strong, be informed, get tested.
11: Standing in a crowded room and I can't see your face.
4: Kalihukan sa probinsya.
3: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
12: Kap, medyo nituwang naman ang ulan og hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
13: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
1: Kap, salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
13: Oh, Nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpiyuhan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Kalihukan sa probinsya.
14: O higala, maminaw ta sa balitag musika na guna
15: 97.1 Radyo Bagdog, Radyong Masaligan,
16: Radyo Satanan.
15: Nakabagdog sa balita og impormasyon, nakabagdog sa musika og serbisyo publiko. 97.1 Radyo Bagdog, ang Radyong Masaligan,
16: Radyo Satanan.
15: Adlang Huwebes, Agosto 27, 2026, ani ang mabalitang gibagdukan 24 oras.
17: Radyo Bagdog Headlines.
15: 12 anyos, pinakabata ang anabunte sa
18: Tuig 2020. Nunay ang kondisyon.

0: Ito, Admin E3 Provincial Tourism Office. Padayo na pag-uswag sa tourist arrival sa probinsya, ilabi na sa impasugong matod niya. Sa biyagay mga tuig, kasagarang nasa top 5 ang lungsod na bankarong tuiga, nakasunod kini sa unang pwesto. Samtang gilaw sab sa Provincial Tourism Office ang kontribusyon sa Kamulan Festival sa lokal nga turismo ug sa ekonomiya. Base sa sales report, mikabat sa 86 milyon ang sales atol sa selebrasyon na itong 2024 ug misaka nga ito sa 123 milyon niya itong 2025. Alang sa Authentic Broadcasting Network, kini si John De Castro di Palita sa probinsya.
1: Sa Pikas Bahin, PDR Mimbukinon, gihingusgan ang pagpangandam patok sa El Nino ug pagbaha. Ang kompletong detalye, Juana Capigas.
2: Live report.
3: Gihingusgan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Bukidnon ang inang pagpangandam batok sa epekto sa El Nino o mga insidente sa pagbaha sa lalawigan. Kinanggikabutsyag ni PDRM Officer Jason Padin, dinaghimo na sila og nakatutok nga monitoring team o nakipag-coordinate sa pag-asa alang sa mga forecast kay dakong epekto nini sa mga maguma o sa supply sa tubig. Alang sa pagbaha, gipasalig nga to sa barangay BDRMC ang unang pag-responde sa mga lugar nga kanunay mapiktuhan sama sa Valencia, Maramag, Malaybalay o Glantapan. Samtang, andam o kompleto ang mga kagamitan relief goods sa mga trained personnel sa PDRMO nga nakadawat o mga pagbansay sa first aid o search and rescue. Alang sa Authentic Broadcasting Network, kini si Juana Capigas. Take balita sa probinsya.
1: Ang tugang balita at ang atangin ninyo direo na kita at usikin ang paminaw ng pipila lamang ka painumdum. Please stand by.
3: Mula sa Kusa Plaza, kay Nay Kalingawan karon.
4: Gabi naman. Kisa mapuyo mong kuyo?
3: Si Cardo, ako nguyab pa.
4: Aha, mabunan ni Munayla. Patabagayo ka ha. Hinumdum eh. Babay, biya ka.
3: Susuy, sa Facebook may nakita. Dili na ko bata para imong bawalan. Kabalo na ko sa akong gabuhaton. Adto na ko.
0: Yabot ang pila ka bulan.
3: Pa, sorry. Buntis ko.
4: Unsa?
5: Teenage pregnancy usa ka seryosong hagit nga mamahimong makaapekto sa pangandoy, edukasyon o kahimsog o kaugmaon sa usa ka batan-on. Kung adunay problema o kalibog bahin sa relasyon or sex, ayaw kahadlok pagsuti sa imong gidikanan, trusted adult, guidance counselor o health professional.
1: Sa pagbalik sa itong mga balita, 43 ka taong may problema sa pagdungog, hatagag audible o mga adlaw din sa Bukidnon. Ang kompletong detalye, Zen Kahatul.
2: Live report.
4: Nakatagdang ipangapod-apod o mga adlaw Agosto 28, 2026, ang audible. Alang sa mga pasyente nga adunay problema sa pagdungog din sa probinsya sa Bukidnon. Gibutyag ni Provincial Disability Affairs Office o PIDA Officer Dominador Libayaw nga sa usay kagatos nga gipailalom sa TESA, 43 nini ang kwalipikadong tagaan sa baong kahimanan. Apan giklaro ni Libayaw nga sa 43, 27 pa lang nini ang matagaan sa unang bars sa opisina sa PIDA samtang nagpadayon ang pagpangita sa sponsors alang sa dugang mga binipisaryo. Isairan nga ang maong audible ang nagbalor sa 80 mil pesos nga 250 mil pesos ang matag-usa apag ipaghatag lamang kini nga libre. Alang sa Authentic Broadcast Network, kini si Zen Kahatol, tigbalita sa probinsya.
1: Dugang pato si Anyos ang pinakabatang natala sa teenage pregnancy sa Bukidnon. Ang kompletong detalye pinaagi ni Jeromar Balatero.
2: Live report!
6: 12 anyos ang pinakabatang natala nga nalabigit sa kaso sa teenage pregnancy sa probinsya sa Bukidnon. Basig na sa pinakabagong datos sa Philippine Statistics Authority o PSA sa tuwing 2023 sa tuwing 2024. Ang Malaybalay City o Valencia City ang mga nagunang lugar nga doon ay pinakadagang natala. Diin 4,719 kakaso sa teenage pregnancy ang natala sa probinsya. Gikan ka na sa nag-inaad nga G-Sancto 19 anyos. Diin na aron mapakuro ng kaso sa teenage pregnancy. Gipakuskan sa Population Development Bukidnon ang pagpahigayon sa Adolescent Sexuality and Reproductive Health Education na sa mga tungaan sa lalawigan. Alang sa Authentic Broadcast Network, kini si Jeromar Balatero, tigbalita sa probinsya.
1: Og mao katuwa itong mga balita, karong adlaw sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Authentic Broadcasting Network, kini si Mark Sales ang inyong tigbalita.
7: Authentic Radio.
8: Usa ka gabi sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.

0: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay taong gabi din sa atong payag. Niaraba kita sa bakilid nga area.
1: Mausad bitaw nga akong ginahuna, Pangga. Dali, ianda mga itong gamit kay magto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa atong mga opisyalis. Ako unang agto na itong mga silingan. Aron, malaki kita sa peligro.
2: Mga panghitabo nga sama ni ini, sayron ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug sayron ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakad sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Sayron ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: Pahinumdom sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
2: Tukmang kasayuran, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance. Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Bulhot, Bukidnon. Mga nag-unang balita nga nahipos gikan sa nagkadayang buhatan sa Provincial Government of Bukidnon. Bulhot, Bukidnon balita. O karon aniya ang inyong newscaster, Bulhot, Herbie Lumalog.
6: Atlaw mga suki, namong mga tig paminawan dere sa probinsya sa Bukidnon. Kini ang Radyo Bulhot. Bulhot sa balita, bulhot sa komentaryo, bulhot sa public service. Ang pinakamasaligan nga sibihanan sa Bukidnon. Mga higala, planoha ang imong bakasyon. Bisitaha ang probinsya sa Bukidnon. Mabuhay! Mga kabulhot, aniya karon ang mga uluhan sa atong mga balita. Ang mga nag-unang balita, mga higala.
7: Headlines.
6: 10,000 pesos nga kapital alang sa kwalipikadong PWD sa probinsya sa Bukidnon. Giapod-apod na!
7: Headlines.
6: Tourist police gibansay sa PDRRMO Bukidnon sa pagluwas o kinabuhi. Panahon sa emerhensya sa mga tourist spot.
7: Headline.
6: Region 10 nagatubang sa isyu sa adolescent pregnancy. Valencia og Malaybalay nanguna.
7: Headline.
6: 14 ka mga emerging tourism spa sites sa buong probinsya sa Bukidnon gi-evaluate na mga higala.
7: Headlines.
6: Karon mga igsoon alang sa mga detalye sa atong mga balita. Atong dawaton ang naguna sa ato ang mga report karong adlaw mga higala. Oban ka na to karon si JR Kabiling. JR, bulhoti na!
7: Live report.
8: Dakong kalipay ang kapagbation bisan pa man sa ilang kalisod nga kahimtang tungod sa maayong balita gikan sa opisina sa Bukidnon Provincial Persons with Disability Affairs Office. Ang kinikipaguluhan ni Provincial Director Dominador Libayaw, asoy pa ni Director Libayaw at tulos pagkikinabi kaniya sa Radyo Bulhod karong adlaw Hoy Mes Agosto 27, Tuig 2026, siya na hayag ng bahid sa dakong kahigayunan sa panayon ng pagkapunapod sa Capital Grants sa Livelihood Program nga tuna sa kwalipikadong mga PW ang maong kandidat Jesmel Pesos ana-ana sa ikatulong hukna sa pagtunol alang karong tuiga. Gipahimuslan usab kini sa 440 ka mga kwalipikado nga benepisyaryo nga nahatagan og kaigayunan alang sa paginabuhian. Para sa Radyo Bulhod, ako si Bulhod 1, JR Kabiling.
6: Daghang salamat, JR Kabiling. Paminaw na sa mga higala ang dugang pang report gikan ni Romel Lina. Bulhod na!
7: Live report. Gipailaom sa Basic Life Support Training o Emergency Standard First Aid Training ang mga PNP personnels nga na-assign sa mga tourist spot sa lalawigan sa Bukidnon. Among training gipangunahan sa mga personahe sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office din si Gonkang PDRRMO Head Israel Johan Damasco nga tumong niini ang paghatag og kahana sa mga miyembro sa kapulisan nga mutabang sa mga turista sa pagresponde panahon sa emerinsiya sa mga laaganan nga lugar. Nasairan nga nagsugod kini kaniatong adlaw nga Lunes, Agosto 25, nga mahuman adlaw nga Biyernes, Agosto 28, tuig 2026. Para sa Radyo Hulbot, Hulbot 2, Romy Lida.
6: Dagang salamat, Romy Lida. Standby sa gamayang pahinomdom.
9: Imong kinabuhi, imong desisyon, panahon na karon sa pangandoy, dili panahon sa pagmagdos. Ang teenage pregnancy, dili joke. Isa sa napulo ka mga teenagers nagmuunong o giskwela. Kay lisod ang panginabuhi, lisod ang panglawas, pero doon ay choice. Maglula, mangandoy, magplano para sa kaugmaon. Imong kinabuhi, imong desisyon, alang sa dugang impormasyon. Pangutana, bisita sa inyong pinakaduol nga health center.
6: Dagang salamat, Martin Simohang. Gamay pahinomdom. Kanon mga higala, diya si Danmark Leopoldo. Bulhot na!
7: Live report!
10: Gihatagan og dakong pagtagalang isyu sa adolescent pregnancy ang Region 10 din ni Classificar sa rehiyon nga nag-rank 7 base sa datos nga gipresentar sa mga official sa Bukidnon ang Valencia City. May ulit may pinakadaghan nga natala nga kaso sa adolescent pregnancy. Ilabi na sa edad nga 10 anyos hangtod 14 anyos samtang Balibalay City. Misunod sa gidaghanon sa mga natala nga kaso atol sa pagkikinabi ni Millie Mary PGO PAPDEV Officer ang kahimtang sa adolescent pregnancy sa probinsya sa panginingalan nun nga mapalikon ang programa sa mga kabataonan. Gipasiugda nga mag-atubang ang mga problema nga nagkinanglan o magtinabangay sa pamilya. Kini si Danmark Dipuldo, ang inyong kabulot.
6: Sa kadabusan sa atong mga balita, gisugda na evaluate ang 14 ka mga emerging tourism sites sa probinsya sa Bukidnon. Matod pa ni Arthur Quezado, tourism focal person, karon lang adlaw, Agosto 2026. Gisugda na kagahapon ang duha ka tourism sites, ang San Fernando Tourism Center o Lagonglong Lake sa Kabanglasan, Bukidnon. Mga higala, inyong nabati ang mga nahipos nga mga balita karong adlawa. Ako si Herbie Lumanok alang sa Radyo
11: Bulhot. Bulhot ko bi.
6: Daghang salamat.
12: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
13: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan.
11: marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: Tinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
6: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulumanon. Silap sa kautuho.

Merry Christmas nga na kaninyong tanan, atong mga palanggang suking tigpaminaw, tibuok kalibutan. Welcome na usab, dinis atong panagbagat panaguban sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Kumusta man ang atong mga palanggang suking tigpaminaw? Niining mga orasa, maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Welcome dinhi sa atong panag-uban panagbagat sa Radyo Kaibigan 98.5.

sa lubaganan sa inyong mga radyo na kita sa FM band. Sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod pagpasalamat sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio, uban sa iyang pamilya. Ang pagpangindahay sa pagserbisyo sa katawan, sa kahanginan pinagi sa radio broadcast, o ang pagserbisyong pagtinabangay alang sa itong mga kaigsunan sa Dakbayans, Valencia, Lalawigans, Bukidnon, Islas Mindanao, o nagkadaiyang suok sa kalibutan, pinaagi sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Why laing tuyog tumong sa pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio, mapalapad masabwag ang pulong sa kaluwasan o ang pagtinabangay o ang buhat sa kaluoy. Kaya ang pagka matinabangon, ang pagtinabangay, mga higala, nga why sukod, why kapin kung kulang, kana dako nga buhat sa kaluoy. Ayong pagpaminaw ng Pastor Dan Danggalio uban sa iyang pamilya. Congratulations, Pastor Dan. Dito man ka sa grand opening sa kingdom dito sa Davao City. Atong nakita ang ilang hulagway duha ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Dakong garbo, dakong dungog sa Davao City o sa Islas Mindanao o sa Nasutas, Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Pinakadako nga kingdom cathedral, mga higala, naa na himutang sa Davao City. So congratulations. Sa ngalan usab sa atong sparring partner sa technical department, si kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausab ang iyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagol, tuguti nga manumbay na usab ako, des inyong tagsa-tagsa ka mga panimalahi. Managisgot kita sa mga hisgutanan, mga panghitabo, naglambigit, kanimo, kanako, kanatong tanan, sulod sa 24 oras. Kumusta man ang atong mga palanggang kaibigan, atong mga palanggang suking tigpaminaw, tibuok kalibutan. Nagsunod, nagmonitor ka na to sa Facebook Live sa Radyo Kaibigan. Mayong pagpaniudtungan na kaninyong tanan, mayong pagpanihapon, maayong pagpamahaw. Saaman ka mo karun suok kalibutan. Ilabi na ang ato mga palanggang OFW. Amping kamu kanunay diha. Kay gipangga, gimahal mo sa inyong mga minahal sa kinabuhi nga inyong gibiyaan din his Pilipinas. Atong mga kaigsunang Valencianos, atong mga kaigsunang taga-Bukidnon, atong mga kaigsunang Pilipino, tua in taon nangindahay sa ilang panginabuhian dito sa langyaong kabaybayunan sa laing nasod. Gibiyaan ang pamilya, giotong ang kamingaw kasakit sa pagbiyas pamilya, aron lang mahawa sa kalisod ang iyang pamilya nangindahay ngadto sa laing nasod, mga ika. Taas na kayo ang dolyar. Correct me if I'm wrong. 62 or 63 batok 1

jud nagsangkig ang atong ekonomiya mga ito. Samtang ang pipila ka mga politiko nagburot ang ilang mga tiyan o ang ilang mga bulsa sa pagpangawat sa kwartas gobyerno nga gikan sa ato mga buwis. Muna'y prangka-prangka nga pag-iskoy. Subo kayo palang doon. Di mampod tanan na mampoy daghang tarong. Sa atong pagpadayon mga kaibigan, musta usap ang Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa pagkakaroon ng hingapin ang grabing kainit sa Visayas ug dinis Mindanao. Dito sa Luzon, baha-baha. Napay mga lugar, wa na resolbar sa atong gobyerno dito sa Luzon. Grabe pa ang pagbaha. Maunta na itutukan sa atong presidente, sa atong mga senador, sa atong mga congressman to address, to resolve kana nga problema ang grabe nga pagbaha nga hangtod karon way kasulbaran. Habagat pagan wa pay bagyo ang mitaak mga igala, pero hangtod karon dito sa Luzon, dito sa Manila, grabe pa ang pagbaha. Unya pamulitika lang gihapon ilang gi-prioridad. Impeachment trial lang gihapon ang ilang gi-prioridad. Milyones matag adlaw ilang gigas dito sa Luzon. Diri sa Visayas, hingapin ka init. Dito sa Bohol, ang chocolate tales na nasunog na ang doon na grass fire nga gakahitabo. Anay lasang kasunog dito sa Bohol. Grabe ang kainit. Medyo milurang na gani ang supply tubig sa ilang mga gripos tagsa-tagsa ka mga panimahan dito sa Bohol. Hingapin ang kainit sa Visayas, labi na dinis Mindanao.

Kung mugawas mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimay, fag face mask mo. Ato man ang hisgutan karon kaning haze, kaning aso, gikan sa nasod sa Indonesia, nga miabot din sa atong nasod sa Pilipinas. Gani kita dinis Bukidno, nakasinati kita. Dinis Dakbayan sa Valencia, nakasinati kita ning haze, kaning aso, tungod sa forest fire.

Galario og the Honorable City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Mayong pagpaniud to ninyo diya. Musta man ang pagservisyo sab sa 31 ka barangay. Sa atong tigpamabas buhatans mayor, the former city mayor, the action man, June Galario. Mustag mayong pagpaniud to. Halos na di kakaon. Aron lang pag paminaw, ngitag pamaagi nga masulba.

Mao man na ang ila karong matawag na tug popular nga serbisyo mga igal. Serbisyo nga pili nang dipo-dipo gyud si Mayor Ami Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez og spokesperson Jun Galario sa pagpangitag pamaagi masulbad ang problema sa mga Valencianos. Di man mahingpit apan na pangitaag pamaagi kasulbad. Di man gyud madupan pud sa gobyerno tanan. Kay ang kwartas gobyerno gibahin-bahin kana sa makita og dili makita, mahikap og di mahikap nga mga proyekto programa. Di man pwede nga ang kwartas gobyerno itabang ra tanan, ibayad ra sa ospital, ihatag ra sa mga minatay, no? Naamon tay health services. Naamon tay mga senior citizens. Natay mga kabatan-on. Natay mga mag-uuma. Dili tiaw. Dili sayon ang pagtimon sa rindas pang gobyerno. Kay imog yun ang bahin-bahinon. Dayon, basis mga balaod sa atong nasod tas Pilipinas. Ipadagan ang panggobyerno pinaagis balaod. Pwede o dili pwede. Huwag yun ay bantayan sa mga elected official, mga higay. Kay kon dili pwede, imo nang nabuhat, kaso gud ka paingnan. Ani dili pwede. Ani ray pwede. May bantayan sa usa ka mayor, usa ka gobernador, o sa atong mga magbabalaod. Di-tiaw. Di-tiaw ang trabaho na naas gobyerno. Sometimes, laing bahin, happy birthday di ay sa tanang mga nag-birthday karong adlaw sa di pa ko malimot. Happy birthday mga aktibong official members kaibigan, Christian Foundation. Happy birthday atong mga palanggang suking tigpaminaw, atong mga palanggang senior citizen, kang nanay o kang tatay, kang lulo o kang lula, nga nag-birthday karon, happy birthday. Dayon, belated happy birthday kang Lance Bicios, ang palangga nga apo ni Kagawad Tata Quirino. Yes, inawaan batangan, dagang salamat sa lamian nga litsyon baboy. Lamian nga pagkaon kagahapon. Salamat Kagawad Tata Quirino uban sa imong pamilya. Belated happy birthday kang Lance Bicios. Palangga nga apo anak-anak ni Kagawad Tata Quirino. Mayong pagpaminaw.

0: Francis Diaz Batang. Mainiton usab nga pagtimbaya gikan kanako personal og sa pamilyang Kagol. Happy birthday gikan sa pamilyang Kagol, gikan sa pamilyang Kambarihan, gikan sa pamilyang Pasok. Diaz Malabuaya, happy birthday kanhi kagawad Dolfo Trasen. Gikan usab ni Kuya Philip Kapadngan, RB Usminya, Alfredo Bilos Jr., Ate Agnes Casas, Jewel Pabalulot, gawad Tata Quirino, gawad Edgar Dadang, Eske Samantha Faith Manangkila Abusio, among mainiton nga pagtimbaya diha kanina kagawad Dolfo Trasen. Sa tanang mga nag-birthday, dawata ang ako ug among mainiton nga pagtimbaya uban sa Panginaot, ang grasyag panalangin sa Dios nga labang makagagahom ibubo diha kaninyo kanimo uban sa imong pamilya. Happy happy birthday ngana kaninyong tanan. Happy araw sa tanang mga nagsaulog sa araw ng barangay. Araw sa inyong lungsod. Congratulations sa inyong kalambuan nga natagam. Happy fiesta usap sa tanang mga nagfiesta, magfiesta nining buwan sa September. Condolence sa tanang mga nagsubo nining panahon. Kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Labi na ang ato mga opisyal, miyembro sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Padayon kita mga kaibigan, mga higala, dinis atong papanag-uban. Musta diay? Dinis atong sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia. Nagkadayan sa establishmento. Nagkadayan kananan. Sayod kita, naglagubo, naglagapak ang radio kaibigan diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga establishment. Sa atong mga pribado o pampubliko nga salakyanan, nga nagmonitor ka nato nini utuha, amping gyud mo kanunay sa inyong pagbiyahe. Blue Baguettes sa nakalabay nga adlaw kagahapon, aduna na usay vehicular accident nga gakahitabo dinis atong nasudnon nga highway dinis atong dakbayan sa Valencia. Kaganina dito atubangan sa Central Mindanao University Muswan, nga na usay laing nagsungag nga sakyanan, vehicular accident. Amping gid mo kanunay. I-check at gining kanunay nato ning ipanawagan. Aron luwas dikay sa vehicular accident, sa disgrasya. Mga driver, nakay kinabuhi. Ang nagsakay nimo na apoy kinabuhi. Ang imong asawa batan-on pa. Mamintana na siguro sa parehan eh. Amping gid. I-check ang brake, water, air, ang ligid. Huwag tanan. Before ni muna sakyan ang iyong sakyanan, i-check ginadaan aron malikayan ang disgrace. Bawal mag-inom kung nag-drive. Diba? Sakang kilay ron ni Ate Ruth Agripo Polinar. Ate? Bawal mag-drive kung nakainom. Noel, unya, unya. Mayong pagpariyoto, mayong pagpaminaw, Ate Ruth Agripo Polinar, kanang Naida Agripo Malbasyas sa Malbasyas Enterprises, Malbasyas Store sa Halapitan San Fernando. Mayong pagpaniudto sa tanang Marians diya sa San Fernando Rey Parish sa lungsod San Fernando. Mga kakaubanan ni Nang Naida Agripo Malbasawa, kumustag mayong pagpaminaw. Likewise, ngadto sa kanhi Barangay Kagawads, Barangay Sugod, kanhi Kagawad Rebecca Agripo Kadiga. Mustaman Kagawad Rebecca, mustaman ang Barangay Sugod. Musta diay diyang mayong pagpaniod to ni City Councilor Sasang Kadigal rekla. Musta man, Konsehal Sasang? Mao kini ang nanginahan sa atong Valencia City Good Samaritan Hospital Ordinance. Ang nag-conceptualize, ang nagmugna, ang Galario Administration. But, kinahanglan ka na usa ka balaod o usa ka ordinance. Ang nanginahan, ang nag-sponsor usa ni ana, naning kamo, chairman sa Committee on Health, sa atong 10th sangguniang panlungsod ng atong dakbayan, the Honorable Sasang Kadigal Rector. Mayong pagpaminaw diya, Konsehal, uban sa imong pamilya si Lloyd, balik na bagsakay sa Kapitag Barko. Mayong pagpaminaw diha kanina. Again, mayong pagpaniod to. Og likewise, atong tibaya, des purok jis. Dias may berano poblasyon. Siga na ba ilang kuryente? Gabi, hawa tas ilang balay, alas utso dito sa gabi. Wow, pag-iapoy kuryente. May nakat kita nga na'y kuryente karon. Mayong pagpaminaw kang Ate Helen Agripo Belia Hermosa o kang Engineer Edwin Villa Hermosa sa ato mga board of directors sa Valencia City Water District. Mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan. Samtang ato dahil pagpasalamat mga igan, naghatag kinabuhi, nagpaluyo ning atong papanaguban. Kung ikaw naghambin sa imong balatian, daghan ka gipamatis imong lawas. Patasana pagpalit, pag-inom, paggamit sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghanang naayo, daghanang natabangan, daghanang ni testimonya natabangan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Kung ikaw, anaa kanimo ang pagpanakit sa kalawasan, daghag panuhot ang imong lawas. Batasana usab paggamit ang Aroma Herbal Oil. Daghanang natabangan ang Aroma Herbal Oil. Mapalit ang Vigimax Plus o ang Aroma Herbal Oil dini sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Ato sa pagpasalamat, nagpaluyon ng atong papanag-uban ang Lel's Laundry. Daghan kag labhonon, ayaw na problema. Parato ang perload. Uga diretso, pinilo na daan. Dadang yung mga labhonon sa Lel's Laundry na himutang purok uno along National Highway, Barangay Lumbu ng atong dakbayan sa Valencia. Mayang pagpaminaw des, paglaom des Lumbu. Kang agaw, anisito luloy pulina. Mayong pagpaniud tugaw. Kaibigang Joshua, balik sa tatong atong mga comment. At today, itimbaya kang Ma'am Susan, mayong udto. Paibabaw, kaibigang Joshua, kang J. Ubas. Mayong pagpaminaw sa kang Windilin Mabanag. Ang iyang pinakagwapa. Pagkid, basta asawa. Ay, ibabaw, wala na. Wa na to, Josh? Okay. Ayong pagpaniyot ko sa tanan natong Facebook viewer. Mubalik ko humanining importante nga pahinomdom na dinggi ang iyang anak sa Agusan del Sur na ayo sa Vigimax Plus. Aniya ang testimonya.
1: Si Roger Kuwa ni Pastor sa taga-hubang San Francisco, Agusan del Sur.
2: Yes, Egan. Unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
1: Mag-testimony lang ko sa Vigimax Pastor. Ikaduhan ako na ayo aning Vigimax Pastor kay sa una akong apo pastor nga gidinggi na kuha na sa doktor pastor nga iyahang triplet is 18.
2: Oo.
1: Nga akong gipatumar og Vigimax Pastor tulo lang ka kapsula nakarecover dayon ka pastor ning ang iyahang normal nga triplet.
2: Na-admit sa ospital ato higayon na.
1: Oo, na-admit pastor, na-admit.
2: So gipainom ni mo Vigimax so kalit lang nga misaka ang iyang platelet.
1: Oo, pastor.
2: Nga. Okay, salamat
1: pastor,
2: sa Dios.
1: Ako na pod ang gigamit sa Vigimax Pastor kay sakit kayo akong ilib pastor kaning ubos sa atong kusog nang pagbakod na ko makadaon pastor kay sayo man ko sa akong uma.
2: Oo.
1: Kasi yung sakit kay bakod pastor mag-aguroy na ko sa

0: kung asawa na mo itong kuwan ko pastor na kadesisyon kong namo palit kong bidimak kung palit pastor o 20 ka kapsula o akong natumar ka pastor lima lang kabuok na wala ang akong gibati pastor o akong pagpangi pastor murag na ay migawas na kasit kayo sa akong agyanan sa ihi pastor o mo ito pagka human ato pastor mga lakad la wala na ko gibati pastor sa akong silid.
1: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag. Kinsali pala yung taga-asa.
2: The Lord be telling you pastor sa marihatag pagbahanan.
1: Yes, padayon Iga o sa atong i-testify padayon.
2: Oh, mag-testimony ko bakawahin sa aroma pastor nga atong agisimana wala ko nakalakaw tungod ginaghubag ng tuhod at lasan ako pastor sa aroma sabi sa Ginoo pastor nga pagkasunod adlaw nakalakaw ko.
1: Taas ay mong saman kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Naka-arthritis.
2: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay. Salamat di kayo sa pag-testify.
3: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, pastor. Ang akong bata nga nagaburos 8 months, nagbuwan ang iyang bulit, pastor, ang iyang sampot. Murad sa diretsyong istorya, pastor, ng almuranas. Tapos buros na siya, pastor, ginpapalit na ako o bigimax. Tapos 4 days lang ang tumar, pastor, nadula itong iyang kwan, nga bukol sa bulit. Dako na, pastor, murad kwan na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karun, pastor, nanganak siya katong Pedrero 15. Sulod sa apat kaadlaw, pastor, nadula itong iyang bukol sa bulit. Nanganak ang bata ko, himsog kaayo, pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa bigimax nga gihatag sa Ginoo.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakta kayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
4: Wa may problema Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang

laktod nga pagkaistorya mga igan. Kining atong haze, kining aso, baga kaning aso, nakakaroon sa atong palibot. Atong balikon paggamit ang atong mga face mask kung mugawas tas atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kay sa pagkakaroon, baga-baga pa yun. Atong nasinati dinhi sa atong dakbayan sa Valencia, dinis atong lalawigan sa Bukidnon.

Ato di ay itimbaya ang igsoon ni Kuya Philip Kapadngan si Reverend Father Noel Kapadngan sa Diocese sa Pagadian na nagsaulog sa iyang ika 20 anyos nga pari sa simbahang Kristiyanos nga Katoliko, mga higala. So, happy priesthood anniversary, Reverend Father Noel T. Kapadngan. Igsoon kini ni Kuya Philip Kapadngan, mga higala.

samkaslaing bahin. Iay nindot kayo nga pahibaw. Iay nindot kayo nga invitation sa atong Valencia City Sports and Games Regulation Division. Sa atong City Government of Valencia. Mas nindot ni diri ipabisi inyong mga anak. Ayaw ipabisi ang inyong mga anak anang social media. Anang mga duwa sa Facebook, diya sa internet. Ay nagkadaiyang tryout. Alang sa Batang Pinoy Bacolod 2025. So, diri da siga inyong mga anak, ayan ang Roblox, sa panadya. Kung kwalipikado ang inyong mga anak, aning nasangpit ng mga duwa, paugnat kusog sa Batang Pinoy Bacolod 2026. Di ay, try out ay. Diri ipapil. Katukon ang imong anak, mahiligon sa arnis. Ay, try out. Oh, mahiligon sa arnis imong anak. Dire. Hili na ng cellphone sa'yo, tuplok-tuplok ka ng kunsa pa ng mga duwa diya. Magsigig, pamalikas, magduwa anang mga duwa sa internet, mga higala diya, social media. Dire ninyo, ipabisi ng inyong mga anak. Ano ko na italintos, Arnes? Wala, i-text ni si Sir JP sa 0966-149-7824. Adunay try out sa Arnes para sa Batang Pinoy 2026, ugma September 5, alauna ang takna sa hapon dito sa Valencia National High School. Kun ang imong anak mahilig og table tennis, ay try out September 7 alas 5 sa hapon dito sa may Robinson's Mall. Ini ay muhampak kana kini diri pa business imong mga anak. Table tennis try out para sa Batang Pinoy September 7 alas 5 sa hapon sa Robinson's Mall, or kontaka si Sir MJ 0975-917-9227. Kung ang imong anak mahiligon sa badminton, ay try out September 6 ala una sa hapon dito sa Goodwill Badminton Court, Batangan. Takas Ma'am Juan 0975-441-2466 alang sa badminton tryout para sa Batang Pinoy September 6 dito sa Goodwill Badminton Court, Batangan. Kon ang imong anak mahiligon sa volleyball and beach volleyball, adunay tryout September 9 alas 8 ang taknas buntag adto sa Valencia National High School. Kontaka si Sir Bong sa 0917-770-3400. Kon ang imong anak mahiligon sa basketball, 3x3 tryout September 11, alaunang takna sapon sa Valencia City Gymnasium. Kontaka si Coach Jern sa 0936-597-0785. Kon ang imong anak mahiligong sa taekwondo, ayaw mo yatak ang sipa. September 6, alauna sa hapon sa BTC. Punta
naka si Sir Darrell sa 0977-0131-902 sa Taekwondo. September 6, alaunas hapon. Dayon sa aquatics tryout, swimming. Usog mo lang, oy, imong anak. Doon ay tryout para sa batang Pinoy. September 6, alas 2 ang taknas hapon dito sa MGM Swimming Pool. Puntaka si Sir Benho sa 0912-962-5787. Kon ang imong anak mahiligon sa chess, bright ug math, chess tryout September 6, alauna sapon sa may Robinson's Mall. Kontaka sa Sir Ronnie sa 0991-234-7247. Kon ang imong anak mahiligon sa karatido, September 6, alas 2 ang takna sapon sa Robinson's Mall. Kontaka sa Sir Archie sa 0936-4273-423, mga higala. Kon ang imong anak mahilig og sumbagay, try out na boxing, September 9, alauna sa hapon sa may Valencia City Gymnasium. Mahilig yung boxing, ipakuntak kang Sir Randy, 0935

September 9, City Gyms. Mahilig yun sa football tryout. Mahilig yun si Pasipas Bula. Yeah, football tryout. September 5 to 6. Valencia National High School, alas 9 ang Taknas Buntag. Punta ka sa Sir Dante sa 0965-566-0799. Tumaukad to ang mga nagkadaiyang schedule sa tryout para sa Batang Pinoy Bacolod 2026. Again, kung naampa mo yung mga daghang pangutana, at kulang bisitahin ninyo ang Facebook sa Valencia City Sports and Games Regulation Division. Or kang Sir Rico Ocho. Hilingin na, kita mong Sir Rico. Sir, na ako'y anak nga gusto mo appeals tryouts Batang Pinoy sa Bacolod 2026. Pwede ba? Dayon, na may mga contact numbers sa mga contact person sa mga nagkadaiyang sports nga ako nang giluwatan sa unahan. Mas maayo kini nga dula diri mabisi ang atong mga anak, Diyos. Dili sa Facebook, dili sa online games, sa social media, unsa pa nang dula diya ang agyong kapuntan sa dula. Kana grabe mamalikas magduwa. Purbida. Kami alagay ko akong cellphone na dok-dok with us, oh. Purbida, good. Kini, nindot nga sports. Nasigang yung mga anak kong mu-qualify siya sa Batang Pinoy 2026. Hala, ipa-appeal. Ipa-appeal sa tryout. Nasiga. Volleyball, basketball, pickleball sa panadya. Ayaw yun na siga ang inyong mga anak nga malulong maadikan ng social media. Sa balay, Joshua, laman ko yung mga pagmangko nito, bawal maguntog cellphone na ako. Labi nagbuntag sa'yo. Bawal, gina. Wala akong balawad sa Mumbai. So, usbo na to kung ginikanan mga kabataan na minaw karon taga Valencia City. Kung interesado ka mo participar sa tryout, again, bisitahin ninyo ang Facebook page sa Valencia City Sports and Games Regulation Division. Nadito ang mga details, contact numbers sa mga contact person in charge sa nagkadaiyang sport. Apiki na ang oras sa atong pag-aginod nga tus unahan, mga kaibigan. Wana ko'y igong oras. Mao na lang katong naglangkob sa atong mga hisgutanan, mga balitag impormasyon nga atong ipanagambitan ni ining adlaw. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagsalik sa mga balitag impormasyon sa Radyo Kaibigan o sa Silab sa Kautong. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan, atong pagpasalamat sa naghatag kinabuhi, nagpaluyo ning atong papanag-iba. Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Herbal Oil. Mapalit ninyo kana dinis Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporio. Lels Laundry sa Purok Uno, Barangay Lumbu, Along National Highway. Barato ang per load sa Lels Laundry, mga

usa ka oras. Sa ngalan sa tag-iyag tagdumala sa Radyo Kaibigan, ang pastor ng bayan, Pastor Dandang Galio, uban sa iyang pamilya, atong dakong pagpasalamat. Sa atong sparring partner sa technical department, ambot, nakapanood to na ba ni? Kaibigang Joshua Vergara Sison. Kininausap ang iyong higalas kahanginan, Kaibigang Noel Cagol. Dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon. Maayong hapon og dalaygon ang Dios.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 sunog sa duha ka panimalayang gitunang iyahan sa pamilya.
0: Numero publiko.
2: Anong malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
4: Kinsa di palihog?
5: Si Igan Lara Benny Pastor, diri sa Marina, Manisilan, Cotabato. Ako na testimony del Pastor na kada kayo ang kuwan ng video ng Pastor kay na ulian din akong sakit sa triyan ay nakatawin ng ligag bulan among gito ultrasound sa kong mama o ate.
4: Oo.
5: Ngayon sa yung sa doktor, kanan daw, upilahanan daw, kay nagbukos daw sa akong sariyan mo, pagpanganak na ko sa kong bata pa sa kuwa, nagpa-ultrasound ni. Ngayon sa doktor, upilahanan na daw ko. Kaya para makuan daw, makakaw daw dito sa sulod. Pero ayun sa mama, titingin daw sa angkuan, ang bigil na. Nakarang pastor, kaya nakarang na kong pamino ay hindi na kayo sakit pastor.
4: Okay, salamat kay Igan. Gikan kini sa Banisilan, North Cotabato.
6: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka.

0: ang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area, subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig, ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na hinumdumi. Dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyuhi ang atong panimalay. Huwag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon og magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo pagkaimo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
2: Naa pa di ay na!
1: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
1: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
1: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
5: Rahaplas po kay aroma na eh.
6: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ani ka distago, nagpalis ko duha.
5: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
6: Hindi ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
5: Oo.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginuangin mong mga kuhaan. Tambal
5: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa ginoon
6: ay ah. Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
5: Salamat kay inay, salamat kay kayo.
6: Salamat iwi.
7: The best songs on the radio.

0: OK Radio Kaibigan.
1: Kailangan mag-maminaw o sonata. Lamina, kung ikaw nag-inaw.

0: Ang sumahinungdan, ang sumatang ang nadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa ginabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, usik ka mainit nga hapon po kanatong tanan. Lagrawa galang ng Bernes sa Pizza 4 sa bulan sa September tuig 2025. And once again, makaigan you are with me. Maglaan na pod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan. Sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, maghatag ug tambag pagtulun-an para sa mga tawo na sakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulaga. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa unsa panang ihulan. Iya, padala na po inyong mga sugilanon sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukid North. Sagan magalak ko magkaulang magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa mahitungoy sa gugma kinabuhi. DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inilamang buhaton is a text kada sa 2i hotline number 0965

0: 0968. Sige, magali para mabasa ni DJ yung mga sulat kaagi, yung mga greetings, mga pa-shout out sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air yung gusto ninyo ang i-greet, i-pa-shout out sa mga programa karang hapon. Then feel free to call or text mga igan sa ato ang hotline number 0965601168. Once again, 0965601688. Alright, so once again, maayong hapon, patinyong tanahan, mga palangga, suking tigpaminan. Kadagatsun in, kato-karon sa kalain-lain na radio sets. Magandang hapon ni boss, inyong lahat dyan, maayong pagpaminaw kaninyong tanahan. Og sa tanan po, nagatambay sa atong Facebook Live karong hapon. Koy-koy naman dyan sa inyong lahat. Magandang hapon ang maayong paglento po sa inyong tanahan. Kumusta man ang iniwan sa iyong kutuhon ni ha, mga palangga. I hope nga kalmado ra mo, busog na, relax inyuhan, nga pamina karong dek na sa kautuhon, mga higala. I hope nga nagkapaniud doon ang tanan sa kamulong ay pagkakaon ni ha, o maayang bagungit sa iniwan. Sa kamulong galingkod-lingkod, sa kamulong gaharay-haray, sa kamulong gaduyan-duyan, na pahulay, gikan sa trabaho, gikan sa umang. Ako ba ni kamulong gabari kay sikay sa ilang panimalay? Ako ba ni kamulupod nga? Gabiyahe mga galaw padulong sa ilahan, trabaho or sa eskwelahan. Ano ba yung klase ka ron? Parang sem break naman siguro. Oh, bisan unsa man imuhay, kinabuhay ka ron kaigan maa. Padayon lamang kasi imong buluhaton diha. Samtang mamino sa programa ni DJ karong hapon. Because today is Friday mga galaw, no? At low ka ron nga. Bernes, and every Friday mga galaw, sama sa atong naan din matag Bernes. Wala tayo basahon. Sulat ng baganan karong adlaw, my gala, because today is... today is Who Good Friday! Okay, rami nakakita o gwapa. Okay nga po, nasa inyong lahat dyan. Bernes na ganun mga gala ha. Ang ganun nag-adlaw sa inyo ha. Pagpagawa sa inyo kinakusgayin ng mga Who Good Entries di ha. Mga nakakakilig, mga nakakatawa, nakakaantig. Mga wali kaayo ng mga Who Good Entries. At nang dawaton mga gala ha. Send lamang ka na sa itong hotline number for a chance to win 20 pesos load from Radyo Kaibigan. Again, simple ra kaayo ang mechanics sa ito ang hugot mo isend mo mga gala. Wala ni sayo, wala daghang kuskus balungos. Sayo na ra kaayo mag-send ra ka sa imo ang hugot entry sa ito ang hotline number ng 0965601168. Wala na ra ka simple mga gala pero dapat imo nang isend before 2:30 in the afternoon para mapilian ba mga kaigan. Or sa mga nagdadaw karon sa Facebook Live, pwede po mong apin mga kaigan. I-comment lang dihain niyo ang mga hugot entries o palihog ko. Palihog lang po. I-appilin niyo ang mga numero dihain. Kaya itong premyo load man mga higalan. No? Kinahanglan kaayo ang giniwahan ang mga numero. Huwag mo yung magkadaog. Asa man naman i-send inyong load in. Load man itong premyo mga higalan. Palihog lang pakibutang sa giniwahan ang mga numero dihain. Sa mga gusto mag-participate, nga naglantaw sa Facebook Live, di ba? Ingon na na kasimple, mga higala, no? O gamindot ba ani, walay limit ang pila kahugot entering imong pwedeng ipadala sa atong programa. But pa sa both, the more entries you send, the more chances of winning po, mga kaigan. Samtang naparay panahon, naparay oras diha, pag-send na magbalat, mga higala, no? O ganun taod-taod, magsirado na po ang atong linya. Maayong hapon once again sa inyong lahat dyan. Sa kamulong na minaw krato karon. Napalong na punta kuya. Napalong na punta minaw. Pero may na lang yun din tayo. Mot na lang yun din tayo. Anang ay advice mga higala nga mas maayong maminaw mo sa itong programa through Facebook Live na lang. Facebook Live bang good. Wala kadali mo balik raman tayo. Pero I mean, Ang mga na-miss ni mga part, pwede rin ni mga paminawon o tro, pwede rin mag-good i-rewind. Or rewind ba'y tawagan? pwede rin mo na i-rewind sa Facebook Live. Pero karoon man good sa inyong maradyo, siguro sa 98.5, putol-putol gita, no? Basan siya kaayo po. Ito na gina-try yung mga best din, no? Ang mga technician na nabisi gina down. Magpangitag pa agi para mabalik ta, pero murag, ambit lang si problema, ani. Ang atong signal mahigala, mura pag mga babae o sa dili masabtan. Babae liwat ba siguro ni yung DJ? Ang atong signal karon. Kamay hapon, ha? Sa tanang na mina sa 104.9 Radyo Kaibigan Surales, South Cotabato. Ano po sa inyong lahat dyan, maayong pag-umino po sa inyong lahat, mga palangga nato, na suking tigpaminang. Always a katsun and always gaadan, always gahulad sa programa ni DJ Matag Alauna sa hapon. Magandang na dito mga gala sa may nagindingan masamis oriental. Magandang hapon po sa mga namina nag-tune in kanado karon pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan nagindingan masamis oriental. Sa mga gwapo-gwapo nga mga listeners diyang asahin, maayong hapon og maayong magpamina po sa inyo diyang asahin. Sa mga namati pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Putob na lang po maabot sa atong sibihan. Putob sa maabot sa atong Facebook Live karong hapon. Saan ka mang sulok ng mundo naroroon. Ha ka mang dapita karong na minaw. Nalagad sa atong programa. Para yun lamang ka sa pagpaminaw mga kaingan. Welcome once again sa inyong lahat. This is Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Nagsigig request diha sa una no Lady Diana, kanusta pa man ka magpakita sa imong live in daw? Karon nga nagpakita na kung asa naman mong gano'n. Pero may gano'n live na live po ninyo mababanoon. Alive and kicking. Inihang DJ. Karon pinaagi sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Sa mga gusto yung umutan sa ating programa. Sa mga gusto po at mga higalang umutan sa inyong gwapang DJ. Ikaw lang po ka ayaw mo mag-expect ha. Kibasig ma-expectation versus reality. Pwede mo with that. Saan ang programa makiigad? Mag-search lamang diya sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Once again, pag-search lamang sa Facebook ang atong official Facebook page 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Kanang na 11,000 followers mga gala, yan po ang ating nag-iisang official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Huwag mas maayang inyong i-follow mga gala, no? Inyong i-like or subscribe aga to ang Facebook page para nga ma-notify mo o ma-update mo sa mga bagong programa kalihukan sa atong pinalanggang sibiyahan. Karon malhinta sa atong mga Facebook Live viewers, kaway-kaway naman dyan mga palangga. Maayong hapon hindi yung lahat dyan. So malagdanto karato karon sa Facebook Live ha. Palihog daw kung share sa anong programa bang higala ba. Salabit ka ayaw po. Para layo pa nagmaabdan o mas daghan pa ang magkapaminaw ka nato karong hapon. Mas nindot ani kung wala mo i-load gabang text o gusto mong ma-appeal sa ito ang hugot mo i-send mo. Madara ka ayaw kang mag-comment diha sa imong hugot entry sa comment section, ha? Pwede ba kang mag-comment diha sa imong mga greetings, mga pa-shoutout sa imong mga families, mga loved ones nga nakaroon sa layong dapit nga malay na ito, diba? Kasi naminaw sila sa atong programa karon. At pag-comment mo diha, my galen, okay, ako na'y balag bahalag basa ni Anang Tanay. Sa isa hunta nagbasa ini mga comments karon taon-taon. Open na kong AI ni, live ni AI ni. Grabe naman sa AI. Live ni, oy, tao ba ya ako? Balik na sa pinaka-itaas. Sugod na sa pinaka-unang ka comment mga galit. From Sir Martin Aquinon, Matod Pania. Hi, hello mga hapon. Lady Diana, kumusta man ang guwapa? Okay lang po. Kaginhawa pag-ihapon. Oy, by the way mga galit, mag-amping takaron ha. Kaya nabalitaan, magod siguro nato tanan, di ba? Usog manik, I mean, si tawag ani, oy. Latest maniog, hottest news karon siguro, no? Kining haze mga kaigan. Kining aso nga nagpalibot sa atong nasa tong hangin karon, di ba? Nabantayan masiguro ninyo kung hilig mo magtanaw-tanaw sa mga palibot, di ba? Murag dili unusual kaayo ang kabaga sa aso o dili po sa fog mga gala kay dili masatugnaw ang panahon. Murag na sa yellowish nga pagkaaso mga gala, mababantayan ninyo na kung mangana mo sa mga bukid-bukid ingon na bitaw. Actually, isa na mga gala, no? Kapagod sa wildfire nga kasamtangan pag-ihapon, ginaapula karon sa may Indonesia, mga kaigan. O abot na rin sa ato ang nasod ang maong haze, mga gala. Nga na-ay side effects sa atong mga kalawasan. Kung mahimo magsuot ang face mask, mga kaigan. Sabi na sa mga tao nga pirminti na asa gawa sa ilang panimalay. Mas maayog magpabilin ta sa sulod sa ilang panimalay kung wala't importante nga ginagawa. Wala't tuyo sa gawas, di ba? We have to stay indoors, mga kaigan. Kung dili good malik kayan, gawas yud ka, then mas maayog magsuot ang face mask, mga higala. Better safe than sorry, di ba? Ingon anak, mangyud na. May hapong gani mo diha. Layo kay Abdance Lady Diana. Baya ramanon ta si Sir Martin de Quinon. May hapong gani mo diha Sir Martin. From North Cotabato nanonood po sa atin sa Facebook Live. And from Mariong Angelica. Good afternoon po Lady Diana. Nakikinig sa'yo sa Mamigtulod area now working po. Working from Angela Cabinato with Yong and my langga is Nestor Plaza Subalit. Salamat and mga friend na kuri ha si Ruth P. Sarad. Ong sa tanay, request kong song DJ Pasko. Pasko ka song. Dami Pasko nagigayon. Pag-play po next month is my birthday. Advance happy birthday kanimo ni ha. Itong suki nga kaigan. Yung aside sa my big tulod area, kauban si Impalang gagapi ka sa kinabuhi. Ang Sir Nestor Plaza Subalit. Maraming salamat po. Nagamurag lapas atas oras mga galis already. 33 in the afternoon. Alauna 33 na po. Sa kapunan mga gala, garon, standby lang sa murihan. May mabalik pa si DJ Udi at taod-taod. So pagdiwas, pagbasa sa inyo mga greetings, pagbasa sa inyo mga hugot entries for today. Of course, while waiting mga gala, mamina po ta sa inyo ang mga song request karang hapon. So dyan lang po kayo. Just keep on tuning in and keep on watching. Only here in Nara 815. God so kaibigan. Mauni og ato ni.
1: The best songs on the radio.

0: mo. 98.5.
1: Hello, Pastor. May buntag.
2: May buntag. Kapaliyog, Pailaila.
1: Ako si Beulie Andaya, taga Purok Dosi, after ulit Mungkayo.
2: Taga Mungkayo. O say, atong tisimone, Igan.
1: Juan, Pastor, kanang. Ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pag yun.
2: Okay.
1: Nga, iingnan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
2: Oo.
1: Nga, kaya nahadlok man lagi siya. Kaya atong pag itong adlaw nga nagpa-vaccine me, dami nga mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karoon kay ang ilang plano nga, atong pag yun siya sa doktor. Nga, kaya ako iingnan siya nga, ako siyang iingnan nga, ato na lang yun da. Nga, karoon kay na, nausap man yung una-una, dili na lang yun daw siya mga nasa hospital. Pagsige nagsakit yan tiyan, ako siya hindi pa inom ang BG Max.
2: Okay, so sa ito po?
1: Darong Pastor, kay aksyon man ko kabalaka, kay ang maguna unta sa iya ha, one man ka lang inunlan. Nga, gisigundahan ako pa inom siya, upat ka, buet. Talong sige mo, Pastor, ba? Ang gawas yun ang isa, nga, pagkataon-taon, ang isa na po din gawas. Darong Pastor, kay ang sa inunlan naman po niya, nga, 30 minutos, usay gawas, ako na po siyang gisigundahan pa inom, ubiha ka buet, o... Kalis gino ang ipanalanginan din ang BG Max. Hinggawas pod ang iyahang inunlan. Ikadaan akong testimony, Pastor, ang akong baboy nga dinubagan sa liog ba. Akong diaplasa ng BG Max. Imbuto pod siya.
2: Okay. Salamat ikay sa pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix na giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagkana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
6: Ano ang mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nauli-an din siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining half plus.
2: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
6: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
14: Oh, hey!
9: Kay kala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services na muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
13: Naasap tayo signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasap tayo document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
16: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
15: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Misan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

tayo Philippine Standard Time. It's 2:02 in the afternoon. Alas dos dos de po sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. That was Miss Nakita by Norhana. Miss Nakita, I miss you. Sa mga ipang mingaw, sa ilahang mga minamahalihan. Laban lang ito sa itong ipang banti, mga galen. Sabi na sa mga nasa long distance relationship or nasa mga ilang mga loved ones, wala sa ilang kiliran, laba ka sa ilahang mga amot ahay inyo mga uya, baka karoon. Sandi na nag-I miss you, imong loved one din. Sige, mingaw na po na si imuhan. Sa mga wala pa yung mga loved one, or paambot lang sa mo din. Nataas pang linya, mga gano'n. Puhon-puhon, mahatagan na ralagi mo. Oh my God, po, ang sinyong lahat. Once again, maraming salamat sa mga patuloy pa rin na nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain na radio sets. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa kamulo paghihapon naglandaw sa Facebook Live. Kaway-kaway naman dyan eh, sa inyong lahat. Pala pa lang ito mga galahat sa mga songs inyong request sa ating programa garang hapon. Sa mga wala pa na patugdod ni DJ, paabot lang mo taod-taod makaigan eh. Kaya ito na madunggan sa Ere Inihang mga favorite love songs in the afternoon. Ilang mga ayab to Anas Ubay. Ayaw po Anas Urblan. Pwede LDR lang. Diba? Huwag naman sana. Uy, maghapon ay ganimu ni Han. Kalita mo ni Sagdunga, mga gala. Ang ito ang vlogger nga kaigan na nagad sa May Pagarian City. Magandang hapon ang maayong paglantaw sa Facebook Live, Sir Blas R. Balarode. Oh my God, nahabasin na yung paabot niya kanus ay magbasa si DJ o sulit ang baganan karoon. Wala po tayong babasahin magagala ha kasi today is Hugot Friday. Katatang adlaw si inyuhang pagbadala si inyuhang mga kinakusgan ng mga hugot entries di ha for a chance to win 20 pesos load from Rajo Kaibigan. Lima kabuok mga galang itong mapilian. Lima kabuok ang makadaog karoon ng 20 pesos na load from Radyo Kaibigan. O simple na kaya mechanics sa atuang pahugot-hugot na rin sa kahanginan mga galang. No? Mag-send lang ka sa iyong hugot entries sa atuang hotline number 09-6560-11688. Okay, narata yung mga hugot entries nga nagadawatan dire. At wala sa inyong babasahon yung nasa Facebook Live mga gala. Medyo bikil mang kaayo, no? At ang panigamutan nga itong mabasa ni mga kaigan, no? Alright, para ba sa song DJ, paano naman ako may scusticly? At ano nang na-play ka kanina, no? Maayang hapon ang maayok, pagpamino ka rin mo ni ha, Sir Martin Laquinon. Advance bye-bye na! Masanay mo na wala-wala akong CP DJ. Ano naman din mong cellphone ni ha, Kuya Koan? Kuya Bong Ilion. Ang ito ang Suki nga Tig Bumirawan, nalakad sa may like Cebu, South Cotabato. Ang hirap talaga kapag kulang. Katulad ng bahay na walang ilaw, adobo na walang sitaw, itlog na walang dilaw, at ako pag walang ikaw. Ang amin naman! Walang kabaragang si DJ ato. Ano ba sound o drum? Mahirap talaga kapag kulang. Bahay na walang ilaw, adobo na walang sitaw, itlog na walang dilaw, at ako pag walang ikaw. Sana on! Ito mga good entries mga ganda. Salamat po Sir Daniel Jeff Vera. Pakibutang sa imuhang hugot entry diha. I mean sa imuhang number po Sir Jeff para makabalo si DJ. Kung asa na to isend ang load or Gcash baka ha mga ganda. Mahadlog mga ganita. Gusto niya mahadlog mga ganitag na ay linog, samot na kahan atong uyab na ay laing guyon. Magkasumbag magisiguro ko ba? Ang makita na ko kung uyab nga na ay laing guyon. Mahadlog mga ganitag linog, kaya baka makita di mo yung uyab nga na ay laing guyon. Di
magani ti dinood imo ha Sir Daniel Jam. Napo na lang kanimo niya para kas kag song DJ habang ako'y nabubuhay. Salamat Sir Bong. Ito na na-play kaganina imong request ka awit. Maraming salamat po. And from Dixie Marie Vera. Panghagana palihog ko butang sa inyong mga numero sa ubos, ha? Laga na kay comment diha nga hugot entries pero wala bisan usan ang butang og numero. Unsaon to pali pagbaraog sa inyong hagaro, ha? Mami ka po sa inyong mga numero, mga hagana. Pakipalihog na lang po, makibutang sa inyong, ha? Mga numbers, diha. Alright, ganiad to kong magsaad, tinuot o matinod-anon. Parehas sa lampara nga dili mapalon. Karon ang gugma, pareha sa kandila. Paspas mo siga, paspas usab mapalong. Dot nga hugot entry, mga gana. From Mama Dixie Marivera from Tivoli, South Cotabato. May hapo kini mo niya, Ma'am Dixie. Salamat po sa imuhang pagtanaw sa atong programa karon. And from Marnie, whenever my hapon, Lady Diana ng Guapa, watching always here in Burok 3B, Kanayan, Malaybalay City, Bukidnon. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Maayong pagpamino po, Mama Marnie Muneva. Always a good tune in, always a good pamino sa atong programa. Naragad sa may Burok 3B, Kanayan, Malaybalay City, Bukidnon. And another comment here from Daniel Jeff Vera. Is it out? The basahon. Medyo nag-lag, medyo nag-hang ang atuang TC, mga gala. Parang heart-shaped na ba ito? Pinagtagpi-tagpi, mukhang buo at perpekto. Pero sa loob, puno ng lamat, hindi na maayos kahit anong gawin mo. Okay. Naghanap ng mga nindot nga mga nadawatan ng mga hugot entries dire mga gala. Sa mga naminaw di ha nga wala pa nagkasensi ng mga hugot entries. Unsa pa man inyong ginahulat. Tama na alas 2:30 magdawat og entry mga gala. Kay piliin pa man kung kinsa na ipili ka the best nga hugot for today. So pag wala pa nagkasendi ha, pag send them og banit, samtang naapas sa napari oras mga kaigan. Nagpakita na day kas live. Yes po. Murag anak yun. Murag ako rin siguro ni Sir Juan. Parang ganun na nga talaga. Okay, mamram ako sensya. Buto mga higalay na yung programa na ako na rin na isigiga text sa mga comment niya. Kanos ang magkamagpakita sa imong live din siya. Parang magkagwapa ni mo. Pinagdadamot ang kanyang mukha. Pero maulo. Magugo mga higalay. Maulo ko sa inyo. Alright, apa tayong mga comments dari mga kaigan. From Sir Bless and Judy. Sometimes you smile in front of everyone. Just to hide how broken you really feel. You say, I'm okay. But even when your heart is silently begging for a break. But you don't always have to be strong. It's okay to cry. It's okay to admit that you are hurting. You don't have to pretend forever. What if I never find you? Wow! Ang gawas na ilang kinakusgan yung mga hugot entries, mga gala, no? Sa mga nagsend silang hugot entry po, talaga kinin yung comment or i-chat sa atuan Facebook page, mga gala, inyong mga numero. Kung dili mo gusto nga makita sa uban, i-public mo na itong comment section, mga gala. Masabdan rapod na ako, ha? Dala kanini yung EPM or e-message sa itong Facebook page ang inyong mga numero, mga kaigan. Salamat po. With all my heart and soul, I give my love to heaven. Sir Daniel Jeff, maraming salamat po. Ito nang kuanyon. I want later on.

Alright, ako rin mga comments ko na nabasa dali sa ibaba. Once again ha, sa mga wala patakasan sa inyong mga hugot entry for today. Napay panahon mga gala pag sandabog banat iha kay karon mga alas 2:30 magsirado na po ang atong linya. So something napay panahon, just keep on sending your hugot entries mga gala, no? The more entries you send, the more chances of winning po tayo mga kaigan. So, walay limit ha kung pila ka huwag mong gustong ipadala ang hugot entries sa itong programa. Pwedeng-pwede po yan. Sa mga gusto po at mag-request ng song, send for free to call or text sa ating numerong 0965601168. Or pag comment sa Facebook Live, nakakita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City.

From Sir Martin Lakinon and Matthew 5:44, higugma imong kaaway. Hulaton pa ba nimo nga awayan te ka para imo kong higugma ay? Ay, para ay. Hulaton pa ba nimo nga mag-away pateng duha para higugma o yung ganito? Salamat Sir Martin. What if dili jud ka para sa iyaha? Kay para jud ay ka sa ako ah. What if? What if sa kinabuhi? Ay, salamat Sir Martin Lakinon once again. From now until from Dixie Marie Vera, Lady Diana, pasadat po sa aking mama na si Dolores Vera, sa aking mga pamangkin, si Daniel Jeff Vera, si Jeffrey Vera, si Daniela Vera po, para question po ng kanta, Stuck on a Uni, Lionel Richie. Maraming salamat po DJ, maraming salamat din po, at doon ang i-play garon taon-taon, imuhang request ng kanta, ha, mama, Dixie Marie Vera. Maraming salamat po once again. Maayang habang kaninyo diha, tanan, imuha mga pamilya, o kauban si imuhang mama, kang Ma'am Dolores, yung aside sa may Tibuli, South Cotabato, nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. Maraming salamat ka ayo.

From Angelica di Susu Connect, BFF, may hapon kanimo dihan. Ang ano ang BFF, mga gala na odia nga side sa may purok. No, ibito gaya, Valencia City, maayang hapon at maayong pagpaminaw kaninyong tanandiyak nga side. Imong magasilinganin, kaparintihan, o kabarangay nga naminaw sa tuwa karon. Maraming salamat o may hapon po.

my time check. It's already 2:15 in the afternoon. At is dos skins in a pot sa kapunan makaigan. Huwag oras sa regalato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lanang. Sa mga na minaw nga doon ay ginapagbati sa ilang kalawasan. Susama sa mga ubo, sip-on, katulkato sa pangni, trioma, arthritis, pamaaw sa lawas, panut sa lawas, or pinakan sa mga insekto or varicose veins, baka ha?

0: 98.5.
1: Ako si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Bo, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iyang message. Dahil sa BG Max, ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sang Ginoo, nag-ayo na. Karon nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong nga BG Max, hundin ako makabakal. Kag salamat kay Pastor Richard nga naghatulong siya sa akon subong nga adlaw. Nga gintagaan niya ako sang pribiliyo niya nga naka kuha bakal ako ulit sang BG Max para sa tatay ko. Kaloyan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa BG Max.
2: Sino nga lang ni tatay mo?
1: Rinaldo Dosi Senior.
2: Taga din.
1: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
2: Ano gid ang iya ginabadyag sa una?
1: Parang hapoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos tanan na lang maga ang iya tiil kay tungod daw may arthritis. Tapos ang iya nga ulo pirmi nagasakit, ang iya nga hawak hindi siya makaliso. Mahigda lang siya adlaw-adlaw.
2: Pero painom niya sa BG Max.
1: Umpisa na ginom siya sa BG Max. Ito na, Lord, ginbless niya sa amon, sa tatay ko number one kid. Okay. Salamat sa Ginoo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
7: Yes, Igan.
6: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
7: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
7: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, tapos siya hubang may kanyaplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butila, tulo ka buton, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
7: Salamat sa
6: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, aroma herbal oil ka? Igan.
6: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
8: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop. Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
14: Hikala, dinakamu ato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
13: Naasabtay signage sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning talibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

5:54 past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:54 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Nagdaghang kaayo. Salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain na radio set. Okay, sa tanang nagatamay paghihapon sa ating Facebook Live. Garang ka po yun. Hello, hello, hello po sa inyong lahat dyan. Oh my God, before to mag-announce to ang winners at to ang hugot mo i-send mo for today. Magandang hapon po muna sa iyo dyan, Kuya Black John V ng San Fernando, Bukidnon. Salamat sa pagpaminaw, Kuya. Daniel Jeff, salamat sa inyong mga hugot entries. My God, ladili na mabasa ni DJ ang tanan-tanan. Tungod kay kamay na lang ang oras sa bilin, mga higali, no? Kinanglan na natong i-announce ito ang winners for today. Sa talagang nag-send sila maghugot entries, mga higali, salamat kaayos sa inyong lahat. O katong paminawan, ang masawa ni DJ, ha? Ang last 4 digits lang po sa mga winners nato karong adlawa. So in no particular order, congratulations to our winner, mga kaigan. Congratulations po, sender. 8-2-2-2. Again, congratulations, sender 8222. And next winner, congratulations po, sender 2708. Once again, 2708. Another winner, congratulations, sender 8043. Once again, 8043. Congratulations po, our next winner, sender 3365. Once again, 3365. And last but not the least, congratulations to our sender 6415. Once again, 6415. Alright, congratulations po sa inyong lahat at nagkagaayong salamat sa tanang nagpadala sa ilang mga hugot entries para sa tuwang hugot mo i-send mo for today. Sa mga wala na pilihan, mga gali mo gabala ka, nagang pagkaayong panahon, buhon-buhon na pod. Asin ka mo na po at ang mapilian, mga higala. So keep on sending, mga kaigan, ha. Salamat ka ayon sa ining lahat. Maraming salamat din po sa lahat na marakisama sa atin ngayon. Naminaw sa atong programa, nagatambay sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Nagagayang salamat po sa ining lahat. Muna sa putpuhon, mag-uban-ubang gihapon kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sigala na lamang sa kinatibukang persa ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon sa iba't ibang mga kwento ng buhay. Natututo tayong masaktan at paging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Huwag hapon ka ratong tanan, and to God be the glory.

0: Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: The best songs on the radio.

0: May good news.
1: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Ang Niana, ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
2: Sama sa large format outdoor sticker.
3: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
0: Wakaray pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services. Go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: May muntag igan, may muntag.
13: Ba complicated akong sakit, gumikan atong pagkamahala na ko sa akong kinabuhi. Malilay na kayo na ko kasi sa akong complicated sakit, akong hubag atay. Kanarag yung hindi makilang sa gahong sa Diyos.
12: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
13: Dugay na.
12: Nakagi kag hospital kaya natutungod sa imong sakit?
13: Juan, katong nag-abot na ako din ito ninda na, okay, nagpamahala naman lang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, hindi kang sa bigimak, pinagi sa gahong sa ito. Usap pa na ako, di pabalir sa kong mga anak nga, inanak di ay, wala na naayo na ay palaka. Wala na kinarapit ang magkawin sa ginoon.
12: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ni Palihog?
13: Norma, alisya mo rin.
12: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kayo, ha?

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Uy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana. Rexido
1: Forte! Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. Rexido Forte!
2: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to. Rexido
3: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, eh.
8: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dyan.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka. Sa printing, nabarato na. Ang GRD print Services.
7: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Your kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Kinsa di pala yung taga-asa?
6: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Naka-arthritis.
6: Oo, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay nga hindi makalakaw?
6: Tulog kaadlaw.
5: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
7: Ayos ang kabiji, Max.
8: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa papatyak mama, mama.
7: Nung naingon ko kanina nga ang Pijimax sa tayo sa talugan si mong anak. Kanita po.
8: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inahan ka nga, di ka kapalo magpaligo pa, magmahadok pa ka. So, dan niyang dalungan o tubig. Tapos, lingon din ako mama nga, advice ko niya nga, butangan lagi Pijimax. Igapaho naman to siya pa. Yan, oh, yung dalungan. Ibubuan na mo isa din. Mo din to, nagnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana. Kay hilo pa. Oh, mura to. Ikas, aka to, mga taudod po to. Kinabaho naman to sa iyang dalungan. Tapos, mula gito, Bijimax, isa rin yung kabubuan. Iurot yun din akong isa kakapsul sa iyang dalungan niya. Iawas pagaling uban.
7: Mm. Kausal din yung uban?
8: Oo, kausal lang.
7: Sa kaikwan,
8: kung banad. Oo, akong banad ay tuod. Ganyan. Mawiya po ito niya. Nailika mo siya sa kuwanga. Nag-ihilagi daw ko na siya ugtugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpaikwan ni Bijimax. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ano din siya nga, kuwan daw ko na, sakit daw ko na kay panghid. Nakaihi daw ko na rin siya tibugol. Na, dugo naman ito. Ayun. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, masige pa, sige pa siya ihi-ihi na lang yun daw kuno. Pero lami na daw sa paminaw.
7: Bili na, ano, wala kayo yung lupon dito ba?
8: Wala na.
9: Happy anniversary.
10: I love you.
9: So akong gift nimo.
10: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
9: Ganahan ka?
10: Salamat, Han.
9: Di apa?
10: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
10: ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
0: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
12: O si Ato Igan, Alex.
13: Akong pasalamatan lang pa si Katuli. Palit na kung maaroma ba kay ang akong kiilkay ng nangauga siya ng kanang kuan. Tamad.
12: Naon sa day mo na itsamad yung tiil?
13: Ano-kano ka na ako, Pastor?
12: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taod-taod na din mo na siya nga kuan, no?
13: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, Pastor.
12: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ga aroma, nauga?
13: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
12: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
13: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
12: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung ayaw.
13: 5 kabuok.
12: Okay.
13: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na yung tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Atong ikon kay nga mulo kay nga maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, pa sa 1 hour taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang tumagko ko sa tiil, ako gihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha kahit mga isoon obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayon kaluin sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahata gad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.
1: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nova Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nova Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nova Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nova Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nova Funeral Homes.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, eh. Kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, eh.
5: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wala'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia. Pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o GIACA Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang servisyo sa City Government of Valencia. Aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo nga gitanyag sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batakang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa YACA program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkaday ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
10: Kalitang linaw, Hapsay o Bibo Valencia.
9: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court o pahimusli ang information caravan. Libre nga konsultasyong medikal, pinaagi sa OPD sa City Health Office o mga serbisyong gidala sa YACA program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information caravan, kasayuran og serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan Hanan, Slakbayan, sa Valencia.
11: Yes, Egan.
12: Magkasimun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
11: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
11: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, oh. Ang kabiton, oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pa sa magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
13: Salamat sa Diyos.
12: Nauna, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga iagig panglanginan ng mong haplas, na may akong ginagamit sa iya.
13: So, aroma herbal oil ka? Igan.
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
13: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laneng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
13: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
12: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
13: Okay.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte.
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexido Forte.
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte.
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte.
3: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinsa di pala yung taga-asa?
8: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
7: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
8: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
7: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o tas unsa may imong paminaw di sa lawas?
8: Nakoy arthritis.
7: Naka-arthritis.
8: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
7: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
8: Tulog ka-adlaw.
7: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
8: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
7: Amen. Okay. Salamat din kaayo sa pag-testify.
9: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
10: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
9: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi. Ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
14: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Isa po akong manghodron na stroke siya. So, ginan ako siya nga palit og bigima. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaloyan nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya mo sa gumikan sa bigimat. Musa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong pag-bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas gid apol-apol murag kinumo kadagko ni ingon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimat na tingala sila nga pag inom na ko sa bigimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog mag-adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying day. Di ba yan, basta-basta magtrabaho ka sa flying day. So, naayo ko siya. So, masalamat ko sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko, taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinubanon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nag-guide kan mo. So, thank you.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: O si Ato Igan, Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaaraw mo ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
4: Naunsa dahil mo na samad mong tiil?
5: Ano-kano ka na ako, Pastor?
4: Okay.
5: Nangauga.
4: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
5: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga?
5: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
5: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, eh.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat, Iga, ayong...
5: 5 kabuok.
4: Okay.
5: Lima ka buka kung ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na dyan ka na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Yes, Egan Marites.
10: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata kung Sprite yung tinood ang sulod, but dili ba Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
9: Oh.
10: So maayo na lang kay wala ra natulon sa bata, pagkabutang ka acid dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya. So okay. So ang iyahag yung ba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa init sa acid, Pastor. So
9: acid,
10: nang tapos nakum na gyud ang iyahang ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o gijimak. Then, pamao lang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain. Naulaan ang baba sa bata, Pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang baba. Then,
9: okay so, kamusta ang bata karoon? Okay na siya?
10: Oo, okay na, Pastor.
9: Okay, salamat sa Diyos, no? Salamat. Igon ang importante nga na i-vigimak sa atong balay. Salamat ka, Iga, natin. Salamat, Iga, ayo. Igan, tiso, blagan lang, Adamolog.
11: Isa po na kong manghodron na stroke siya. So, ganyan ako siya nga, palit o bigimak. Pag palit niya bigimak, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngayon, kumusta man, wala mang gumaloyan nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimak. Musa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimak yun, as in makaayo yun kay katungkad. Bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas gid apol-apol murag kinumo kadag ko. Ngayon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimak na tingala sila nga pag inom na ko sa bigimak, nihupa akong dugo. Tapos pag tulog mag-adlaw, gikan ka rin, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So naayo ko siya. So masalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko. Taas nga kinabuhi, protection kinahanglan jud igsoon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo mapinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo og protection sa Ginoo bisan asa kanila kaw ang Ginoo nagagaid kanmo. So thank you.
12: Mga on na ta!
13: Uy! Kalami sa sinabaw!
14: Naabay kinilaw!
15: Ilabas ang bida sa lamisa!
16: Fuego blend jelly paste!
17: Kalami ane!
15: pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan, tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Soy ka blend, jelly paste. Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida salamisha, ang fuego blend, chili paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
8: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: છે રાડિયો કઈ બીગા.
1: Selamat kita serta di Jumat Pastor. Tuh nah, ayo ya aku arthritis.
2: Nah kai arthritis.
1: Oh aku arthritis Pastor. Nah ayo tak Jumat kat ini semua.
2: So pila naga bulan o oh, simana ngibati ni mo yung arthritis?
1: Tulo na katuig.
2: At tulo na katuig. Unsa man ng hupong, hubag, unsa man?
1: Wala kasi ko ako din Pastor. Mungisip ko paglakaw.
2: Ah mungisip ko paglakaw. So karo na kinom ng Vigimax, pila ka kapsula yung nainom?
1: O Pastor, na right Pastor. Ako yung smart Pastor. Ako yung bibli Pastor.
2: So wak pamahurot sa kabutilya, naka nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos.
3: Aha, plus po kaya aroma na eh.
4: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
3: Oh, okay. Duha ka aroma, okay.
4: Di ako rin ako. Nindus giyo ka ayun. Nagunong man ito. Nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo. Ang imong mga kuhan.
3: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oh, nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo na ya.
4: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
3: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
4: Salamat iyo.
5: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: Wala gi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit girapit din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
9: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services na muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko na mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
12: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan?
12: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: Mga pwedeng kapanaminan sa uban, mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ngayon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Bisag gabi. Ngayong gabi usab diha sa Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental. Sa tanan ng mga naka up karong gabi una sa ilang tagsa-tagsa ka radio set. Sa kasing ka. Ngayong gabi eh. Kasing. Aniyan o sabang inyong DJ Aya makiguban-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa Kagahapon. Sa ngalan sa kinitibukang kawani ni atong si Biyahanan, sa ato ang CEO, Pastor ng Bayan, Pastor Dan Danggalyo. Station General Manager, Sir RJ Danggalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Station Technical Staff, Sir Joshua Season and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. Sa 464 ka barangay, bahay ng Tikalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Maayong gabi kaninyong tanan. Ug happy weekend. Maayong gabi usab diha kang Honorable Mayor Amy Galario. Ang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez. Gabi usab diha kang spokesperson Sir Jose Jun Galario. Tibok sangguniang panlalawigan. Ingon man sangguniang panglungsod. Korpo sa mga kapulisan. Itong DILG Bureau of Fire Protection. Kanilang ahensya din sa probinsya sa Bukidnon. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa ato mga driver, sa pang publikong sakyanan o pang pribadong sakyanan, sa ato mga RILA driver, motorcycle drivers, bao-bao drivers, sa tanang mga driver, maayong gabi kaninyong tanan o amping kanunay.

makig-contest diya sa kadalanan. Tama oy hari sa karsada. Amping kanuna o labaw sa tanan ampo tagbiyahe. Sa kabukiran. Ayaw ka magkalimot nga kini nga programa gipaluyuhan sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana, Herviva Coffee Blend, Koigu Blend Chili Paste. Inol man ang GRD Printing Services, Romix Robix Plus Foliar Fertilizer. Ngayong gabi sa itong mga suking tigpaminawan, kumusta ang inyong mga panahon-pahon dihang dapita? Sa mga naka-standby, naghulat sa programa, nagatang-atang sa programa ni DJ Aya, kumusta mong tanan? I hope nga nakapanihapon na ang uban. Ang uban busy pa sa pag-prepare para sa ilang panihapon. Nanay, busy pa kaayo. Tatay, kamulong bugha sa kahoy para doon ay isugnot sa linungag. Anak, ginatong kinabuhi no, labi na katong naa sa kabukiran. Bisan pa man sa kakapoy, bisan pa man sa panahon nga unpredictable kaayo, wala na ta makabalo kung nasa tamo lugar sa to ang panahon karon. Sa pista, naata sa bukid, malinaw ng ato ang hunahuna, bisan pa man sa kawad-on. But then, kung naa ang programa sa 98.5 Radyo Kaibigan, especially sa mga programa ni Lady Diana, ni DJ B, yung man kang DJ Aya. Adungog ta sa mga news kada bunta with Engineer Romy Chang. So, mabuhi gina itong mga dugo diyan sa kabukiran. Excited ang ato ang kasing-kasing na madungog ang ato mga idulo sa kahanginan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sila og maayong gabi gani yung tanan. Sa dili pa ta mo padayon sa unahan, kaniya una ang unang awit alang kaninyong tanan.

0: SRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan.
2: Oo, salamat sa mga naminaw garon. Sa pinagi sa Minimax, nakabato na umubag, umkusog, may isod pinagi sa tabang, usab sa ginaw sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo, basin kung doon ako sa'yo kamoy, kasi nga dan sama sa loay isoon, gamit ka mo sa Minimax, kay doon ay dakugig kayo ang gibot sa ginoo. Bag-umkusog, sumala sa yang pulong at katungulay mga umoy tagaan yung bagong gusto. Sige, salamat.
1: Salamat, Iga na. Salamat, uga glory to God.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag hamal, kaoba.

0: ito kanunay ang bida salam ni siya ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Surprise, Lola!
0: Hala, onsya na!
2: Happy anniversary, Lola!
0: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
0: Naapagi mga match nga na atong nawot
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
0: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
5: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, o barato ra.
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
1: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata og uban pa. Self protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsuob og long sleeves og pantalon og kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya og uban pang simtomas. Ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa reading sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igong tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga reading sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabangay kita alang sa usa ka himsog, luwas ug lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum patud kanato sa Public Information and Assistance Division ug sa lokal nga pag-amhanan ning Dakbayan sa Valencia.
10: Bisan kabus kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo at o, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: The best songs on the radio.

Baligtas sa itong pagpanag-uban, dari lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan o gingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan sa Surala, South Cotabato. Ngayong gabi diha kang Pastor Richard Danggalio sa ang tibok pamilya. Gingon man sa atong mga listeners diha sa Surala, South Cotabato. Kumusta mong tanan? Kumusta ang inyong

kuan man diya sa base camp Marama, sa San Miguel, Kulambugon, Kuya. O diya sa Dagumbaan. Diya usab sa Laruhan, maayong gabi diya sa mga Del Rosario.

Kaya ka magkaliwat nga itong mga produkto sa VG Max. Kapalit diha sa Kalilangan, diha sa Madayag Store. Ingon man diha sa Butika Kalilang. O sa Pailago Store diha sa West Poblacion. Diha usab sa lungsod sa Pangantukan. Mapalit diha sa Easy Cure Pharmacy. O usab diha sa 90.7 Yellow Line FM. Diha sa Bago Building, second floor, Maharlika Village. Taalan ninyo din ha si Raff Raff. Sa lungsod sa Don Carlos, mapalit usab diha sa Basco's Pharmacy. Diha sa USAID Pharmacy, Niete Store sa Kalubihon. O sa Dila Calzada Sari Sari Store diha sa Imbayaw. Ngon man diha kang Igan Narcisa Lausa sa Imbayaw. Ayong gabi usab diha sa 96.5 Big Light FM. Ayong gabi diha kang Pastor Eli Tinaco. Mapalit usab diha sa iyahang station sa lungsod sa Kibawi ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, ang Herviva Coffee Blend, ug ingon man ang Bayusa. Bisitaha lang ninyo diha sa 96.5 Radyo or Big Light FM, lungsod sa Kibawi. DJ Aya. Sa lungsod sa Dangkagan, mapalit usab diha kang Pastura Alice Aribal. Ngon man diha kang Igan Idna Jimenez. Among higala sa usab diha sa Kibawi, Beams Gulayan and Fruit Store sa East Kibawi. O ingon man diha kang Pastor Ider Olivero sa PCFC. Klaro pa karon ang imong katawa. Sa Talahiron, mapalit usab diha kang Igan Marilyn Bihag. O usab diha sa Ralph's Merchandise sa lungsod sa Kibawi. Sa Marama, Kaibigan Center. Sa stall number 18, Perimeter Building Agro-Commercial Complex. O usab diha sa Navarro Dry Goods Store. Kasing-kasing. Sa Arakan North, Cotabato, mapalit diha sa Family Med Pharmacy. Sa Amay Manabilang, sa Aaya Pharmacy, diha kang Iga.

Sa lungsod usab sa Kadingilan, mapalit diha sa Kaibigan Center Purok 5 sa may public market sa may food court. Taalang ninyo diha ang Kaibigan Center. So, usab diha sa Cypress Hardware. Numera is

kang Igan Norma Lapa. Palit niyo ang Aroma Plus Herbal Oil. Sa Kiara Don Carlos, palit niya sa Carmelotis General Merchandise. O diha kang Igan Jovelin Blando. Sa Kimanait Pangantukan, sa South Pangantukan, palit usab diha kang Igan Verlita Ganob. Imong ngalan na mong dal sa Wow Stores, napalit niya sa Easy.

kaigsunan, mga igan, mga kaibigan, mga partners na gustong mag-dealer sa itong VG Max Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Tingog nga matahom sa kagabi o pwede ka mo mabisita sa atong mga kaibigan center. Diha sa

0: ato ang produkto kung mag-dealer ka mo. Wala ta nagbuot-buot og presyo niya. Labi na si DJ Ayan. Wala ko nagbuot-buot og presyo. Ay. Natay ginasunod nga SRP. Higala sa para inyong ma
1: walay pili
0: confirm ang atong mga presyo sa atong mga produkto. Pwede ka mo mobisita sa atong istasyonan or kahadya. Of course, diha always open. Itaalang si Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Si Ma'am Bern diha sa Alquino Building.

Ako kay Katabang sa tuwang lawas ang VG Max Plus, mga igan. Of course, ang Aroma Plus Herbal Oil usap. Labi na kadtong adunay mga panuhot, adunay mga pamaol sa lawas. Plusan lang ninyo niining Aroma Plus Herbal Oil. Maka-relax na ang inyohang kamati, mawala na ang mga panuhot. O lami kay sa paminaw nga manuhot suhot sa inyo ang mga panit. Ang kahalang sa haplan ug ang iyang kahumot. Sila nagambo. Ana ka epektibo ang ato ang Aroma Plus Herbal Oil. Ug usab ang atong VG Max Plus Herbal Capsule. Walang tulak kabigin. Magkidaghan kay itang mga testimonies nga naayo sila. Although ka na usa ka food supplement, but then naayo ang mga balatian sa atong mga kaigayon.

0: gihalo gihimong kapsula. 25 ka powerful ingredient. Na diha ang
1: revelasyon sa kagahapon.
0: Ito mga gulay sama sa malunggay. Lalo-halo na siya prutas o gulay. Sa 25 ka ingredients na adiha ang kapaya, kamunggay, gayabas, kamuti tap, udlot sa kamuti, saluyot. Ilamang gurutag saluyot, no, mga igan? Sampalok or katang aslom ito kaayo na unsay bisaya na sampalok. Sambag. Manay bisaya sa sampalok. Kanang banana, saging,
1: sa kabukiran,
0: kalamansi or kanang limonsito, kalamansi mo na sa tua sa Tagalog, garlic or ahos, okra, isa'y wala na kailag okra dire, ang okra nga grabe kaayo ka epektibo sab sa

sa atong mga ingredients din sa VG Max Plus Herbal Capsule. Nausab diha ang alugbati, ashitaba, akasya, alagaw, gumamela, tanglad. Tanglad, of course, daghan, famous na gining tanglad na makaayog yun sa ato ang lawas. Labanos or radish, herbabuena, oregano, snake grass, serpentina, tamatawa, cucumber or pipino, sampagita, and tomato or kamatis. So, mo ka ng mga 25 ka-powerful ingredients, gulay o prutas na giisa, gihimong kapsula para mahimong food supplement o dili kayo hassle para sa tua na mag-inom. Himong convenience para usab ni adtong dili mahiligon og gulay nga kanang dili man gyud nato malikayan nga iba nato kaya na kaunon ang gulay og prutas ang 25 ka buo kada adlaw. So para convenience sa ato, pwede po nato madala-dala kung ahata maglakaw. Mahintayin yun nato siya pag tumar. So diri na ta sa kapsula. VG Max Plus Herbal Capsule. Pang panangga usab sa mga balatian sama sa cancer. Ubo o sipon, colon cancer, constipation, cyst o bukol-bukol sa lawas, diabetes, dialysis, dengue, dysmenorrhea, flu, glaucoma, liver problem, leptospirosis, lupus, neck and back pain, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, rheumatic heart disease, skin allergies, uric acid, and UTI. Guban pa nga mga balatian, wala na mention ni DJ Ayang sa hanginan. Unsa pa may inyong ipangbati diha nga wala na ko na mention. Anaa kanunay ang VG Max Plus Herbal Capsule nga maoy makatabang sa atong pang-adlaw-adlaw. Makahatag usab kini og energy para sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga gimbuhaton. At usab nahirapan sa pantunaw, naa ang VG Max Plus. Naa usab ang Herbie

mga kasing-kasing. So anyway, naaragid na sa to ang tagsa-tagsa kakaugalingon ng sao na to pagdisiplina nga himsog o hapsay ang atong pangpuyo ang ato ang panglihok-lihok nga walay gabin. Ang gitawag na ko gabin ay walay hassle nga kanang imong mga bation sa imong lawas. Ay, matod pa nila. Feel better, live healthier naturally, support your daily wellness with plant-based supplements. Mo ka na ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Tuklasin ang lakas ng kalikasan. Gamit ang Vigimax Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, o ang Herviva Coffee Blend. Tungod kay mga herbal, makini sila ikan sa atong kalikasan. Palakasin ang iyong kalusugan at yakapin ang mas malusog na pamumuhay gamit ang produkto sa kaibigan, sa radyo kaibigan. Kung sa panyong gihulat, mga igan, bisitahan na itong kaibigan center diha sa Kadingilan, Maramag ug diri sa Valencia. Maoy makatabang sa ato ang DJ ang adlaw-adlaw panglihok-lihok sa ato ang kalusugan, sa ato ang

0: magandang gabi, DJ. Ayan, shoutout ko sa akong friend like J.R. Flores, Michelle Cominquis, Ronel Traya, Narsing, Simila, Luz, Villorijo, Roel, pa, sani siya, Paraguso,
1: Makapahinundong,
0: Angelica, Wenifi, Terencia, Jivar, Carol, Kayla, Kakay, Joy,
1: Nganapayugma.
0: From Kibatang, request kog song Larawang Kupas. Salamat sa pagbasa. Ngayong hapon sa mga taga Kibatang, Don Carlos, Bukidnon.
1: Revelasyon sa kagahapon.
0: Kumusta usab ang atong mga kaigsuunan diha sa asa ni sa Upper Sugod.
1: Aya imong ngalan namong dalhon. Wapa una.
0: Ya usab sa Banlag.
1: Una.
0: O diha sa Mailag. Kumusta diha mga Nunez family? Hello usab diha sa mga Fernandez family. Hello diha kang Angeline Lagari Fernandez.
1: Kasing.
0: Mga gabi usab diha kang Annabelle Nunez. Hello diha kang Nanay Felisa Tanodra.
1: Tingog nga ma-
0: kumusta mong tanan ang mga nakasubaybay sa programa ni DJ Aya. Mayong gabi ka na yung tanan.
1: Kagabion.
2: The best songs on the radio.

0: mo. 98.5.
1: Man kay migamit sa tong produkto nga VG Max Plus ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini mo nga testimony.
2: VG Max Plus ang sakit yan dughan. Ipainom na ko siya VG Max Plus ba nawala ang sakit siyang dughan. Ginapainom na ako siya kada buntag. Nawala ang sakit siyang dughan.
1: Okay.
2: Kaya pag yan pastor ka nang akong papasaon na nagsakit. Di siya kaginhawa. Nagpalit ko ilan ng liti nga salo o kaming VG Max, lima kabuok. Akong ipainom isa ka semana, naulihan gyud ako pa si Papa Pastor po. Namahay gyud ko Pastor kay lima ra ko na painom niya. Kay wala man gyud i-stock ato ila ni nang liti. Oh. Wala i-stock ba niya kanang pero karon Pastor na maligya na gyud ko Pastor kay nga akong Papa to na pag gyud ako nga naulihan siya pero wala gyud nako na padayon og painom
1: okay.
2: Kay.
1: Okay. Ah sige igana. Salamat kay igana og salamat kay
2: Gaya. Salamat gyud ang BG Max Pastor.
1: Okay.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kaga kalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daway, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan yung anniversary, uy.
6: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan-unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugid siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pasko yun, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nawlian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay. The best songs on the radio.

gabi kanimo DJ. Ngayon man sa tibukawan ni Sibuyan ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia. Maayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programa Ang Revelasyon sa Kagahapon. Agat ako sa pagpadangat ng akong kasinatian sa kinabuhi. Kay gusto ko usab nga madungog sa kahanginan ang akong kaugalingong istorya, DJ Aya. Apan sa dili ko pasugdan sa pagpaambit kining akong kasinatian, guti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Dado, DJ, 58 anyos, isang tangang nanimuyo, dinhi sa Kiburiaw, Quezon, Bukidnon. Aron nimo masabta ng tanan, DJ Aya, sugdon ko kini sa sinugdanan.

tuig 1986. Nagtrabaho ako sa usa ka panimalay. Nga dunay duha ka mga anak ng babae, DJ Aya. Nga atong tungura. Mga bata pa kaayo sila. Sampang ako 18 anyos lamang. Ang kinamagulang ang anak sa akong amo, 7 anyos. Ug 6 anyos ang usa, DJ. Close kay kanako ang mga bata. Gani ako ang gisaligan sa ilang mga ginikanan sa paghatod sundo sa eskwelahan. Tungod kay medyo layo ang ilang panimalay sa maong tungaan, DJ Aya.

1989. Ipahawa ako sa ilang panimay. Langyaw ako sa laing lugar. Gusto ko makakita, kain na usap. Mga trabaho, DJ Aya. Panwala mawa sa kunahuna. Maong pamilya, DJ. Ato ako sa Cagayan de Oro. Dito ako na narbaho. Wala na ako makabalik pa.

0: Isa ni Palihog?
1: Isa na yun eh, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay Ugot kaya kong ipon bag, hindi ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Kanayo ka. Salamat yes, kayo, Palihog.
2: Si Sir, po yung leader is kinilagan, Pastor Dan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
2: Eh, palit ko, busy maglito lang, Egan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalita?
2: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
2: Akong giinom, katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
2: O, so, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
2: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
2: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalaba, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik?
2: Pag-inom na ako atong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
2: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong late.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
2: Grabe ka sakit.

0: unsa ka to taas imong sugar o na kay arthritis unsa ka no?
1: Amo ta to pastor kay wala na pagpugado na praktikal sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka tulo lang ka kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo pastor kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil sa ako magpasalamat pa sa Ginoo tungod sa kanalang inyan ang biktima na kapsul na may nakaayo sa ako pastor.
0: Amen no. Sa Dios kita pasalamat. Insakto na iga na imong gisulti sa Dios kita pasalamat kay actually
1: sa una nato pastor sa kanan Ginoo gid mo
0: amen.
1: Una nato kay
0: amen.
1: Siya may nagbuhat nato di.
0: Okay. Ang pangalan Paliog, kinsa kani Paliog?
1: Nalimot. Si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo iga na

0: Si Vivian Montesilio ni sa puro kumis Valencia ko sa Sardade. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na sa Bidjimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie unsa gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita inom na niya Bidjimas o kanang aroma, gita po niya, gita haplas. Ngayon kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaag na po nga sila. Kaya birthday po niya, nagsay sintaan niya sa pagkita. Kaloy sa Ginoo, maayo na gigay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: bibin mo si Silvia ni sa puro kumit Valencia ko sa Fernando. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa kaibigan din. At yung naging bulan mang good, pag hindi na mo diri nagluya ni siya.
1: Okay, ngayon nagluya man.
0: Sa gibate. Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie unsa, gipa inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa inom na niya Big Jimas o kanang aroma, gipa kuhan niya, haplas. Ngayon talo sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po nandiyo sila kay birthday po niya, nagsaysintaan niya sa kanang talo sa Ginoo, maayon nagigaya ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Maraming Dios!
1: Saan ni Palihog?
2: Ikaw na ini, Dadaw.
1: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato.
2: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa bisimat doktor kay ubag kaya kong ipon, bag ina ako. Nawala din ang ubag.
1: Ano bag imong ipon?
2: Oo.
1: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
2: Oo, oh, ina ako.
1: Nawala ang sakit.
2: Nawala po ang ubag, pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, nakalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Niya, itainom ko ni Bibi itong Diding Mas, doha ka buo.
0: Oo.
1: Kalo isa gino, karong buntag, anto ng tanong hospital.
0: Ah, okay.
1: Kalo isa gino, naulian ng tao, sir, dahi akong kilid.
0: Dahi mong kilid.
1: Ayun, mama, alam, dalhan kayo dugo ba? Mo tinawi ko na pagdahi sa kumpiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy ko sa karon, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
0: So,
1: hospital na lang ang tapo kay dalawa na dibugo gapon.
0: Ah, gapon.
1: Ang lalak ko, talibang dugo. Kaya kung kundibin, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Duwa. Salamat sa Dios.
1: Naayo gayod ako.
0: Okay.
1: Ito na akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter na.
1: Gamay gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
1: Dako ko sa una ni.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oh, yeah. Duha na gud ka battle ang akong da.
0: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
1: Oh.
0: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
1: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
0: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabel na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na nandiyo siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diya na yun, Pastor, pagkatanto at, Pastor, wala yung sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa na, Pastor, kaya isa na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh, sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabel of...

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa Yang Tiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yang Tiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yang Tiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang Yang Tiel nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oh, ito naman sa doktor ang sugar, dami naman kaya ang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang Yang Tiel.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabilib lang po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayaw sa pinaagi sa imong gigima, na imong tambay. Moto, Pastor, nga, natisin niyo nagpalit dito ni Igan Chopi. Nagpalit po, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong dito tumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, nga. Galis mo sa Yang Tiel. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot at to. Nahuga kayo ng Yang Tiel.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa Yang Tiel, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: Sa di palihog?
1: Si Sir, mo yung leader is kinilagran sa Jordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Palit ko, busy mag-video lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na ginang sita akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinom.
0: So, nakabalik?
1: Na akong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong late.
0: Okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe yun. Magalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na patikam sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Kaya ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong gisulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Buida yan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Norman ni sa Mailag.
1: Egan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAC.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAC. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun og admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BGMAC.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay.

0: palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumungusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diyan na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan nga daan. So, imo gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor.
0: Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra, Pastor. Kaya isa ra nakaplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Sinuod niya, Pastor.
0: Salamat sa labas sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa IMTA nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa IMTA nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang IMTA.
0: Oo.
1: Dayon, niubag yan to, Pastor, ang tod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagkumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabilid lang ko sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong bibima, na imong tambay. Mato, Pastor, nga, natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko din mara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, atong dito tumak ang isa, dito, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang naurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Ikan sa nagkatumbalon, pastor, nabutin sa balay, dayon. Isakitan manugtiyan na nga kung apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos to, wala na isakit ang iisiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng udto, pastor. Ita, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat siguro kita itong mga Bigi Max Plus Manggoda. Kuhani siya, kanang energizer niya. Gani, maupunin ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ba yun? Dito mo na ngayon sa ako ang PN Doctor.
0: Okay.
1: Ito mo ba doon? Ito mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglaban ni Doctor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gili ko ma. Dali ang siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon nga ba na anak ko na. Uy, kapabalakan na ako ang Paris Doctor. Kay grabe na gud. Lukot-lukot na po. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo. Muugyod akong gibati. Nga grabe gud nga. Dapalinto na po. Bugnaw nga singot. Nga ikit okay. Masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ka sakit pastor na. Moto na, wa ko magsaba sa kumbana na. Nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay. Napanghangga naman siya matumik tincho pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oh, hospital na mi kay grabe man siya ka mabalaka og naalamig ka pang bation. Ala siya sige pag andam na diha. Na dili man ko lihok nga magandam kay. Dili gid na ko makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid niya kasakit. Moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay na kautot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, humanad to, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humanad to, pinalang kaminutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ngayon ang kayo, gusto mo mo ngayon sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Atom ka ba doon? Atom ay ang spring.
0: Spring.
1: Naglaba ni doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gili ko ma, gilian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon nga ba na, anak po na. Uy, kapabalakan na ako ang taris na to, kay grabe na good, lukot-lukot na po. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe good, nga dapanito na po. Bugnaw nga singot, nga ikit okay. Masabot nga bastong mukakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na moto na wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga duwa pastor kay napanghanggat naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige pag andam na diha na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gig niya pa sakit moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod po ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, humanad to, nagawas ang hangin, niya okay dahil ni mong gun.
1: Doon nakabuok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Iabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humanad to, pinalang kami notos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o parang...

0: Si Pastor Dino
1: ni Pastor? Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Nausa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa Gio, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Nausa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang ata sa tiyan namatay. Kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon nga mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisa namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag
0: nai. Sir, salamat kong dakwari. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, kita inom ko ni Bibi at kong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Ginoo, karong buntag, ato na ang tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Ginoo, naulian lang ang tarot, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alang daghan kay dugo ba?
1: Mo
0: pinalis na kagali sa kumpiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung adto sa hospital.
1: Kaya, so, hospital
0: na lang ang tapo
1: kay
0: daghan
1: na gidugo gapon. Ah, gapon. Kaya, kung palibang dugo, kaya yung kundibin, kaloy
0: sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang nay daghan dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Salamat sa Dios.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Kasi ko na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, niya. Diyan nagkontrabattle ang akong
1: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na, ni huyos na. Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gito, sir. Dako, bigay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.
0: Sir.
1: Yes.
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay mama ni Diding, maayong aga nay, may buntag nay.
0: Salamat kung dako, sir. Kay nagkalibang kung dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, kita inom ko ni Bibi atong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaloy sa Ginoo, karong buntag, adto na ang tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaloy sa Ginoo, naulian lang ang tarot, dahil akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alang daghan kay dugo ba? Mo pinalis na kagali sa kumpiyan.
1: Ah, okay.
0: Nagkaloy sa kusaron, hindi na lang yung adto sa hospital. Kay,
1: so,
0: sa... Hospital na lang ang tapo kay daghan na dugo gapon.
1: Naging, ah,
0: gapon. Doha ka buo. Kung palibang dugo, kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Salamat sa Dios.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Kasi ko na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter nay?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, niya. Diyan nagkontrabattle ang akong
1: nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na. Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gito, sir. Dako, bigay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay. Cancel. Unsay kayuhan imong naangkon gamit ang atong Vigimax Plus uban sa panalangin sa Dios?
2: Kanangaman ko enlarge heart, pastor.
1: Enlarge means heart. Mabati nimo nga sakit unsa man?
2: Sa una kanang angakon kog ayo ba?
1: Oo.
2: Dayon nagtay ko og Vigimax, kuryo-kuryo karon nawala ang akong
1: wala ka di ka nahangakon. O niya, murag mas lay imong paminaw karong kumpara ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa Vigimax Plus.
2: O, oh, Pastor, gana. Iwang pagyos ko sa una kayo, Pastor.
1: Oh.
2: Wala akong kalag. Parang na uli-uli.
1: Uli-uli ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, igan. Nizel, diya sa aglayan. O, salamat.

0: Lian ay kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, pastor, dan yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nakasa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagtasiugar ko 444.
0: 444?
1: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro, 170 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagang klase, Pastor, akong
0: iinom. Dagang, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, kinsi na katuig, Pastor.
0: Ay, kinsi na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani, Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Iganlin Ramirez diha sa marama, gumusta o unsa may atong masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na, pasmuhan ang gutman guro to siya.
0: Oo.
1: Iulihan sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag, giparingot siya, nagko kayo. Ako nang di pa yun ang abidiwas nga duha jud ka buo, kinahadlok jud ko.
0: Oo.
1: Minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oo, nang luspad?
1: Oo, para, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong gitayin ng magbijimas na doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oo. Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oo, oh, dua lang. Marami ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoong Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oo.
0: Salamat ka, Igan, Lynn Ramirez, diha. Sa...

0: Bibing man tisil yun sa purok mas balinsa ko sa Sudan. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gitipas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluyan siya.
1: Okay. Ngayon nagluyan man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga pala ko sa akong auntie unsa gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita inom na niya Bidjimas o kanang aroma, gita ko niya, gita haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po nyo dito sila kay birthday po niya, nagsisintaan niya sa pagkataro, kaloy sa Ginoo, maayo na gigay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay sakop Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Ako, sa nakapamatuod yun, saka yun sa Ginoo nga, giyagin ko na kanina ng Bibi Maxo Store, katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan kayo, niya kay ginayog man sa mga kanding nga akong hero, nga nakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero, grabe din akong kahadlok maging nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo, niya, pagka, kuanda yun at to, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na gud ang kanding pastor di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani tanako para bagid sa kanding oh pero salamat gid niya pagkauman ako ampo nakadumduman niya akong pagumangkon nga isa ang tidam kaya kay dalaga gid Max dia atong tambalan di mo to nga among giyaban og gid Max daw gid ka buok timaan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang yun tong kanding o wala yun maunsa.
1: Okay, so,
0: o sa yun po sa makapamatuan pastor, nga kita nalangin yun si Ginoo.

0: ça n'est pas les yoga.
1: Rizel, c'est Maya.
0: Oh, Igan Rizel, comment ça va, Igan Rizel? Salamat sa Ginoo sa ipagami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax Pastor, nagpadayon patingali o dulo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo Pastor, nanaa ang Bijimax Pastor.
0: O sa kadugay yun ang antusin mo si mong tutoy ang matrimo na gubag o gatulo o ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod
0: pa
1: sa 19
0: pa akong
1: edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa
1: ando. Wala ka po ang akong anak. Oh,
0: dalaga ka. Hantod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya makutoy sa
0: akong
1: tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Pastor. Kung anto, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, siya ang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, lato so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antos ko na din, Pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Oh. Nakapun ko na akong pitas ko ito. Kabati mong lalang sa pitas.
0: Oo. Oh.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikipapino. Gato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisil, taga-Barangay.

0: Sa di palihog.
1: Ah, si Sir Boy Sir Leader, si Nilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
0: So nakabalik
1: na ako atong bitima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe yun. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo ta to, Pastor, kay wala na pagpulpo ato na pagsikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ka kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako kayo kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul ng may nakahit sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kani paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan.

0: Kinsa ni palayog?
1: Arulda, nabakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay ngulo sa pasur. Kung ano mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday. Uli ang ngayon. Uli, sila baramag. Wala may power dito sindahan kaya na nito kayo na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka ba kapsul pasur na ayaw ko migraine. Murag maulog ako mata pasur.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Ngayon mo, pasur, mo cross din niya sa kuntunga, sa mata ba? Dito sa agtang, wala na ba yun? Oh. Katuko sa una, mawag doon, ipalit ko BG Max, pasur. Wala aramag na pulo, kagapsul, na ayaw, gabi, kaluyan, gino.
0: Salamat.
1: Para bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa gino. Salamat, gigihan ka nga ni ka, sulay gika sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya, pasur. Mupalit ako, gutro nga na, kaya kung pamilya rin, akong kita inom doon sila sa kumbata, sa sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Na ayaw, sakit ang tiil.
1: Yang
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Ditalogian kay sa Ginoo. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, naka ginamintin.
1: Ay, BG Max.

0: pastor.
1: Kani ad to sawa pang Vegemax.
0: Ay, daka mong klase pastor akong
1: Lagan, iinom. Ah, sige, tapos wala ni kunog sama anak ka ubos karon.
0: Oh, wala si pastor.
1: Karon Vegemax imong giinom nahimo na lang 100
0: 107 pastor. 7
1: gikan sa 444.
0: Oo.
1: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
0: Murag mga 20
1: siguro,
0: pastor.
1: So salamat sa Dios. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
0: Ay, 15 na katuig, pastor.
1: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
0: Dako na gyud, pastor. Nga daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga diri ra sa Vegemax ni ubos gyud, pastor.
1: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani.
0: Prune Sarador sa magsaysay kitaw-taw.
1: Prune Sarador.

0: Sa di palihog.
1: Ah, si Sir, kung sa'yo nito, is kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Eh, palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit, ah?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: Oh, so, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura pod kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas mo sugar o na kay arthritis, unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpunta ko ato na praktika sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipatalag sa Ginoo ang bisima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na ang bisima sa kapsul ng may nakayos ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na to.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.
2: Iyan ang kasudan.
0: Taga-asa?
2: Lurugan, kasudan.
0: Ay, taga-lurugan. Yan. Ayos, o si Ate Masulte.
2: Magpasalamat ko sa Digimax, Sir Dan.
0: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Ang sa day mong gibati sa lawas, Igan?
2: Nagkalibang dugo.
0: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos atong kalibang kagdugo?
2: Taod na, Pastor.
0: Ay, taod na?
2: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Ang sa day mong sa doktor? Almoranas?
2: Dugo yun sa puro, Pastor Dan, yung kalibang on.
0: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Digimax Plus?
2: Yes,
0: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
2: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
0: At tulunin mo kayo.

0: Saan ni Palayog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asa pit nga patag, Maramag? Asa Alanib?
1: Asa Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol?
1: Oo,
0: ang ulo?
1: O sige. Kay baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maoy rin ako.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya dahil ang subgarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Sa di paliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asa pit nga patag, Maramag? Asa Alanib?
1: Asa Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong kanang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: Ang ulo, kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax,
0: okay.
1: Kaya nang upawan ako yung ulo, kay para nga matambalan na yung tanan, kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya, uban akong gipainom sa iya, dahil ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo, nabalik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang oo, gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa di palyo gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: Kaysa di Palayog?
1: Turun Mimbulin.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tungi, sulayan, nalaginam ko. Usalan, Jurka, Max. Natingala lang ko, kaya nawala naman, nalaginam akong gibati. Tumudan at tungi, yung nakuha, usalan, Jurka, buka, sura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang ngayon sa akong gibati o daan na ikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Igansel, unsay kayuhan ni mo na ang kong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Gana naman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una ka nang tuan ka nang hangakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og isima, Korea po yag karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka di ka hangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, Pastor, gana. Iwang pagyod ko sa una kayo, Pastor. Wala na kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana.
1: Ko.
0: So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, gasa
2: na paliyog.
3: Igan na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan, Dadaw. Unsay ato.
3: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa bisimap, Pastor, kay ubag kaya kong ipon. Bagin na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
3: Oo.
0: Tapos, nawalan hubag. Nawalan sakit.
3: Nawala pa ng hubag, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat.

0: Bibin mo si Silvia sa Purok Mas Malinsa ko sa Sardan. Yes. Na ako parang din sa Talayron sa akong uyuan na ka ng si Marcelo Gipitasyon. Isa po niya sa kaibigan. At doon naging bulan manggod. Pag hindi na mo din nagluyan siya.
1: Okay. Ngayon nagluyan man? Sa Igibate?
0: Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nangatawa na ko sa akong auntie. Unsa niya gita. Inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita. Inom na niya Bidjimas. O ka ng aroma. Gita ko niya. Haplas. Ngayon taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaan na po niya dito sila. Kaya birthday po niya. Nagsay sintaan niya sa kataro. Taloy sa Ginoo. Maayo na gigay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron. Kibawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Igansel, unsay kayuhan ni muna angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, Korea po yag karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nahangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Oh. Wala akong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Saan ipaliyog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asa pit nga patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Asa Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, ke. Akong gi, kanang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata-lata yung ulo na, katul?
1: Ulo,
0: ang ulo,
1: o sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax,
0: okay.
1: Kaya nang yupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya. Ang uban akong ipainom sa iya. Dahil ang subgarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa ni Palio gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi ito ang fixa dito, Pastor, nangana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindong.
0: Bawa ba?
1: Pagkakita ko ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karon, Pastor. Nagana, sakit, anak din karong nga na-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa to minggo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa dentista Pastor, yun ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, dura sakto la akong ginom sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga nagsingkop pa mini kay ang lahi man ayang hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Akong nilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo ginuwa ikaw mag-ayo. Di uli ko diri sa balay Pastor, wala na ko siya pa-admit ako sa gidala diri sa balay. Uli ko, di pa inom na ko na ko siya Digimax, di dubol niya ko na ko duha ko gi pa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gi siya admit, maayo na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: Isa ni paliog?
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit niya patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor, ba? Kay naglukrabi trao, dahil nahalakra.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong gi, kanang, upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, latalata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: O, kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na igan ilin ka Miki?
1: Vigimax,
0: okay.
1: Kanang, upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya ang uban akong ipainom sa iya dahil ang sugar ng doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang oo. Gamay na lang kay ang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliw gani? Kisa to si?
1: Igan imay urungan.
0: Igan imay urungan. Lower patag alanib.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na nanina ng Bibimax Pastor. Katulad din sa tubig na mo, na may kanding na, daghan ka ayon niya, kay ginayog man sa mga kanding na akong hero, nga nakausad ka ayon akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadlok maging na, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napilipagin niyang dako ka ayon niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na ginto kay kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa naku para magin sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yung siya ng tidam, kaya kayo na lang Bibi Max, diya atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o Bibi Max, doon gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa gid ko sa makapamatuan pastor, nga gitanalinan niya si Ginoo.

0: Kinsa ni palihog?
1: Lumida ng Sigan, Doc.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Del
0: Sur. Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ipuan, ng aking ako. Kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Ganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Egan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang Guzman guru to siya.
0: Oo.
1: Di uli sa balay, nalupog, luspad ka ayo. Nya, grabe ito kabog na wang yung lawas ba. Na mo rin ito nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na mura, di pa rin mo siya, dagko kaya. Ako nang di pa rin ang abidiwas nga duwa dito ka buok
0: yung nakadlog
1: dito ko.
0: Oo.
1: Minutes pa ito, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, para, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong gipayin ng magbijimas nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oo. Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oo, oh, dua lang din. Marami ito yung nainom. Dako, dito ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

Ako, sa nakapamatuon yun, tsaka yun sa Ginoong, ginagin ko na kanina ng Bibi Maxwell Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na, daghan kayo, niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok naging na, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kuanda yun at to, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid ako ampo sa Ginoong Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oo. Pero salamat gid niya. Pagkauman akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na isya ng tidam, kaya kayo na lang Bibi Max, diya atong tambalan. Di mo ito na among giyaban o Bibi Max, daw gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarog lang itong kanding o wala agad maunsa. O sa agad po sa makapamatuan pastor niya, agad ka nalangan niya si Ginoo.

0: Yes, akin sa Nipalayog og Tagaasa.
1: Ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti?
1: Pastor, ito ba ang senior citizen ng member nga Began Bidong Gabrielio?
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Good morning, Pastor. Bikima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Inya, apalang sa akong Bikima, pahit ko sila akong Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero, sabay ko sila, Pastor, wahagi lang kapatang sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: O, gasakit, pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan mo, Pastor, gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na, salamat sa Dios.
1: Naayon na, Pastor.
0: Salamat.

0: Gansel, unsay kayuhan ngayon na angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, ganang hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka na hangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, pastor. Oo. Wala akong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Ang buntag-buntag kanyang tamasuging tigpamino. Sa ngalan sa atong pinalanggang pastor, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio. Kinisiigan binsan ang kaibigan na lagi niyong masanyo makauban karon gikan sa alas 4 hangtod alas 6 sa buntag. Hindi lamang sa programang Pinagpalang Musika. Programang Pinagpalang Musika kung diin magdungog kaglangit ng awit o pulong usap sa Diyos. Pagkanindot niyong sayo sa kabuntagon, makaigsuunan atong pag-aunahon ang atong buhi nga Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos nagaingon, unahan niyong pagpangitang gingharian sa Diyos ug ang iyang pagkamatarong, kaya ang tanang butang, ikadugang o ikahatag lang sa tagsa-tagsa ka na. O sige na, welcome na tumasuking tigpaminaw sa kanagaling laing mga dapit. Welcome sa itong programang Pinagpalang Musika Live. Kita karon diri mandungog sa 104.9 Real Beat Radio FM Hingoog City. Huwag kinayong kauban sa kanginan ng kaibigan na lagi niyong maasahan. Pastor Egan Binsar ang kaibigan na lagi niyong maaasahan. Kumusta, kumusta, kumusta mga suking tigpaminaw? Dugay-dugay na sab kita, wala nagkauban sa atong programang Binagpalang Musika. Tumikan adunay mga technical problem, no? Especially din sa 104.9 Will Be 3D FM. O karon, glory to God. Na okay na ang tanan. Salamat sa namunuan sa mga radio station, Sir Eduardo and Ma'am Flor Bacasno, ina sa tong partner karon kay Sunny Chris Agapi, usa ka licensed teacher nga atong kauban karon. Ang good morning sa itong mga pinalanggang mga kaibigan sa nagkanalang mga dapit, especially din sa siyudad sa Hingoog, na doon ay 79 kabarangay. Welcome, welcome sa itong programang Pinagpalang Musika. Huwag yaman sa itong mga suking tigpaminaw, mga kaibigan, usap sa nagkanalang dapit, nakahukap kita karon sa Tibuok, Mindanao. Lakip na din na siguro sa Bohol, no? Asa madungog ang atong programang Pinagpalang Musika. Welcome, welcome sa itong programa, makaigsunan. O kiniyong kauban sa kanginan, Pastor Egan Binsar. Bago kita paransanan, masukin ti paminaw, pwede ko sa itong pasiunang pag-ampo.

Simbahon kayo, buuan ka, ikaw ragyod, wala na ilain pa. Anong pagkanindo ba? Sabong kanta. Na, nakumatood lang wala tayo ilain na simbahon, gawa sa tong Ginoong Hesus. Good morning, good morning, good morning! Once again, sa mga suging tipo binawa itong oras karon alas 4.30 ning sayo sa Kabuntagon. Bulan kita karon sa September. Ako aning bulan, no? Bulan na natauhan ako niya. September 5, 2026. Kadali lang gan. Pag mutong-tong na gani sa bulan sa Bear gani, Bear Man, kapit na kadulong na yun na siya sa mapupos ang kwan ang tuig sa 2026 o 2006. Nagkapaspas po na ito matigula. Do you imagine? This month, mag 40 years old na ko. Brad, kanos alang to nga mga higayon nga nagtungtong kog 30. Nahimuot pa ko sa diyang niabot kog 30. Ingon ko nga, uy, hapit na ko. Usa ka tuig na lang para mawala na ko sa kalendaryo. 32, 38. Pero karon this month, mag 40 years old ko. Ika-40 na ako. This month. Sa tuwing ako'y naglalakbay. Pagbisa pa manigsoon, kanunay itang mapasalamaton sa Ginoo sa mga panalangin nga itong nadawat din na kanina. Pagkali usahay maglisod lang yung tagkuhan sabot sa mga panalangin. Kaya gusto na ito, panalangin, murag katong giampo na ito, may maabot. Kung nakalimot baka sa dihang pagmatani mo, gitagaan kag kusog sa Ginoo, panalangin ka nagikan sa Dios. Gitagaan kag kabaskog sa imong panglawas, panalangin diya po nagikan sa Ginoo. Hangin, tubig, no? Pagpasidlak sa adlaw. Mao ni mga panalangin gikan sa Dios. Nga mas labaw pa sa mga butang nga atong gipangandoy. Kung walay hangin, patay tatanan. Saan na lang atong gipangandoy, mahimong way kapuslanan. Aso may importante, ang hangin, makalibre kag gininhawa or naakay nindot nga mansyon. Saan na mansyon kung magsigag bit-bit o oksigen. Good morning to you again, G-Lord Salinda. Good morning again. Crisalda Daog Romo, may buntag diya kanimo. Sana mag-iksunan nga gusto magpaabot sa mensahe nila, ha? Pwede mo text akong cellphone number or mo follow sa akong Facebook, no? Akong Facebook, Igan Binsar, no? Karon na itong live mag-iksunan, don't forget to share our live, no? Ayaw mo kalimot sa pag-share sa itong live. Katong wala pa kabalo mag-share, kita mo anang nai-aro sa ubos sa atong live, kanang nai-aro, no? Nai-aro. Inyo lang ang pindutun, then share lang ninyo, no? Ano pala mo sa pag-share? Kaya sa diyang nag-share mo, sa murag ka mo lang yapon ang nagwali sa pulong sa Ginoo, no? Kaya pinaagi ka ninyo, nakadungog ang iyong best friend, inyong higala, o ang iyong mga pamilya, o sa tanan ng mga friend ninyo sa Facebook. Pwede kong i-follow sa akong Facebook Live o sa akong Facebook, Igan Binsan. Akong cellphone number makaigsunan, sa so wala pa nakakuha sa akong cellphone number, may private na cellphone number ako nang ginahatag, no? Akong kagaling yung cellphone number. 09-555-48-2225. Once again, 09-5-48-2. Then 5 dayon. Good morning, good morning. Egan Vance, God is good all the time watching from Tawas. Thanks, God, gikan kay Tata Fifth Puntiho. Marag Tawas, kita utaw siguro na magid nun. Good morning, Pastor Vance, gikan kay Egan Hadi Lisa G. Dago. Good morning, Igan. Good morning, Pastor Vincent. Gian Kasipong Gaviola Dirigos. May munda ka rin mo. Good morning, Pastor Vincent. Og sa tanang na minaw, amping kanunay, Pastor Vincent. God bless watching live from Kula Wingon, Talakag, Bukinon. Marilyn Ampuntas. Good morning, Pastor. Good morning to Nancy Lauda.
Good morning usap to Jessica Garcia Montelia may butag di kanimo. Renato Racadoron, good morning. Velma Cynthia Linian Sevilla, may buntag da kanimo. Joy Ante Damisola, Raquel Romero Balaba, may buntag. Good morning, Pastor Ben. Salamat na po sa Dios sa pag-sabwag na po sa mga pulong sa Dios sa nagkinahanglan karon. God bless you from Romilin Morial of Tagum City. Yes, sa mga isyon sa Tagum City. May buntag. Ganyan yung tanandin na kumusta na muli sa Tagum. Good morning, Pastor Igan. Good morning, Toro Rosario Alcarde. Noah Roa Navarro. May buntag na ganyan mo. Talaga ng Diyos. Naka-onboard na yun. No? Thank you. Thanks God. No? Salamat sa Ginoo. Kay nabalaka ba itong mga suking tipo minaw, especially din sa Ingaog. Na wala ta naka-onboard o wala na ta naka-program. Murag ikaduha kahigayon. Ikaduha kasimana. Gumikan adun na yung mga technical problem ang atong na problema atong transmitter apan gipaning kamutan jud sa atong namunuan sa mga registration na Ma'am Flora Pagasnot. Adan salamat kaninyo sa kanunang kwan pagpaning kamot aron makatingog na usab kita sa radyo. Duha ka semana siguro or tulo ka semana nga wala ta katingog. Nabalaka ang uban kay gipangduktok nilang radyo kay ang ilang problema lagi daw basig nawala ang kwan ang signal silang radyo. Uban sig chat sa kwa sig tawag pastor di naman ganamo madungog nawala naman ang kaibigan sa Hingog wala pa igsuon nagka-technical problem lang gyud apan karon glory to God og madungog na kita di lang sa Hingog apan sa tibuok Mindanao lakip na din na sa Visayas. Good morning Egan Vance, good morning to Evidencio Maylin, good morning Egan. Morning, Pastor Binsay. Salamat na ikaw na sad ang nagbinsay karon. Mingaw na sad maminaw sa pulong sa Ginoo. Ikaw ang magdala, Pastor Binsay. Gikan ta kay Marjon Hiralia Orbita. Yan. From Kaligutan, Laak, Davao di Oro. Uy. Pag-ingso na sa Laak, Davao di Oro. Layo yun, no? Good morning, Pastor Egan Bizarre, watching live from Purok 5, Mailag, Valencia City, Buginon, gikan kay Virgie Rimirata. Good morning, Pastor. Daigun, pag-ampo, kasyuhan, stroke, hangyo ko, imong tabang, Egan Benz, may diablo, CDO salaman. Kapila ka, o Diyos sa aking buhay. May Dayubo Diablo. Natag siya number. Ano stroke? Pads yun? Saan yung pads? Pads yun ko. Habang nabubuhay. Ano ba hindi nga term? Ano lahat nga word? Padas yun? Saan yung pads yun ba rin? Kasi alam ako, hindi kinakumabasa ang kwan nga. Kanang lain nga pinulungan. Good morning, Pastor Egan Bizarre. Good morning to lovely Faye Kamas kay Ronalyn Pato ka Mihias. Ayan, good morning. Good morning, Pastor. Watching from Matalam, Santa Maria, North Cotabato. Uy, nakuy mga kwanda, nakuy parinti din na. No? Unavia family, nakalimot ko si pangalan. Uy, basta ang parinti na, katong Unavia, yang ayang asawa no Unavia dinha sa Santa Maria naka sorry ko dinha naghatod kog aroma herbal oil dinha na sa kong mga kaparentihan may na magkapamalitong una dinha no kaya basta Unavia tong babae katong akong parinti kalimot na niya kalimot to pangalan kay Berlin na Dakibiga into notario yan dinha sa Santa Maria North Cotabato sorry ko dinha no dagila ka o Diyos sa aking buhay. Yes, itong oras alas 4:22 o ganoon na kita ay 99 viewers. Right now, makiksunan ay magkalimot sa pag-share sa itong live. Good morning, Pastor Egan Van. Salamat sa Diyos sa kabuntagon nga iyang gihatag ka na itong tanang gikan kay Egan Jordan, Egan na Victor Bantuto. Mga gikan karon alas 4 hangtod alas 5:30 mo jogging ni si Ken Leonardo.
hinga na itong baktas to yung partner na akong silingan. E para kwaon siya o magjaging-jaging sila sa pantalan. Ang pagkanindot, minanang nga kwan ba nga, exercise. Alam, mag-exercise ta. Di lang proper diet o pagbantay sa itong ginakaon, kinahanglan na mag-exercise. Edita Lidama Ting-Ting, good morning! Here in Sitio Lidama, New Caridad, Tulunan North, Cotabato. Okay, sunan, no? Sa New Caridad, Tulunan, North Cotabato. Atun nga makauturan da, no? Damo makauturan taga palamati subong da sa New Caridad, Tulunan, North Cotabato. May aga da kaninyo ka na. Si Jesus ang kailangan. May buntag, Igan Bizar, dalaygo na og may gumaon ang buhing Diyos. Watching from Poblasyon, Lantapan, Bukidnon, Benji Lacerna Cardosa. Good morning, Pastor Ben. Salamat sa Ginoo kay gipukaw na puntas sa sayong kabuntagon. Greet nako tanang miyembro sa kaibigan din sa Barangay Libon. Og Barangay San Miguel, labi na gyud sa akong Mama Sina, diha, og Mama Miding. Lipay na sila karon kay madungog na. Pagbalik ang pinagpalang musika o na balalaka kayo itong duha katigulang. Kining duha katigulang nga si idara na si kasukan ko ano yun, no? Si Nanay Sina o si Nanay Miding. Duha lang ni sila silang panimalay. Puso kay ilang radyo dito ng Amina o na sa San Miguel Hingaog City. Huwag mo bisita ta din ha. Kay nay kaibigan nga ni Panaw atong ipanawagan karon kita-kita ta ninyo din ha sa San Miguel. Hingog City karong Martes, no? Martes alas 7 sa gabi, kita-kita tadi.

0: pinakauna ni nauna nga nay ni Panaw sa Barangay San Miguel. O, duha ka buk anak ani ang membro.
1: Pinagpalang tunay ngayon ang aking buhay.
0: Good morning, Pastor Egan Vance. Andam na pud mi mudawat sa minsay nga imong ipahayag karong buntaga. Thanks Lord sa kabuntagong gikan kay Julieta Babida. Tumang kaigsuunan, especially din sa inyo, og, katumang kaibigan na to, pabili ng yuta. Kay wa yuta kabalo kung kanon sa tamawala. Daghan ni anha sa opisina, nga na-inactive, nga wa yuta na to natabangan. Kay sample, sa daang lungsod, na nakadawat sila, di na to tayo panawagan, katong sa daang lungsod, ayaw nyo to kolektahe katong lanugon. Tumikan kay... Naigo man sila sa atong policy. Kaya ang atong policy, pag membro ang senior, ginikanan nga membro nga senior, pag walay membro nga anak, dili makadawat og full nga hinabang. Imbis atong ihatag dito sa pamilya is 10,000 pesos, tungod wala may membro nga anak, o ang anak na arapodra silang tugkaran, o naalang silang panimalay. Motong giaprobahan nato ang 6,000. Imbis 10,000 na madawat, 6,000. Pero dako yabog pasalamat ang pamilya. Dumikan ang natabang siyang bana is almost 200 kapin pa. No? 200 kapin pa ang natabang siyang bana. 200 pesos kapin pa. Kung nakadawat og 6,000. Dako kayo pasalamat siya sa asawa. O sa mga anak, ang inyong maginikanan. Abot ang panahon nga kamuya po ang magproblema kung na mahitabo sa iyong ginikanan. Wa man taga panganduy nga na mahitabo, wa man taga panganduy anang inabang, pero ang pagkaniindot nga ang kamatayon dili angay kahaglukan apan kung dili angay kinipangandama. Good morning pa sa watching from Matalam. Okay, ako nabasa ganun na niya. Evangeline Pilera, good morning diya kanimo. Barangay Bainti, ka Proxete, kay Julieta Babida may buntag. Asili Nes Nelsie, good morning. Nanis sa talakag karon or nasa lantapan. Nasa ko. Sana na po ni may buntag na kanimo. Kumusta igan, daghag marang sa moha kay subida ko. Tapos ni sa kwan sa moralyon, daghag marang sa moralyon. Ganun na yun ko mo sa'yo pagmata, Pastor, para makapaminaw sa pulong sa Ginoo. God bless ganun na, Pastor. Pa-shoutout ko sa... Diri sa barangay Gasipan Season Surigao del Norte di Aiko, Pastor. Salamat no. Pagkanindot tayo no. Nindot kayo magwali, makaisunan. Nindot kayo magtingog, magsangyo sa pulong sa Dios. Sana kailangan laing mga lugar madungog kita din sa Mindanao. May buto rin ka mo, Jeng Daddy Tukan no? Din sa Surigao del Norte. Good morning, Pastor Egan Vanzar, all listeners and viewers sa pinagparang musika ng programa. May God bless us all. Gikan kay Joy Ante Damisola. Pastor, andam na minaw sa pulong diri sa Sumilaw, Agusan del Sur. Uy, Agusan del Sur po ni. Diri sa duol sa simbahan sa Free Methodist Church. Gikan kay Estelia Salvador. Bawit ang mamalandong sa pulong sa Dios, magiging sunan o sa kanindot nga awit alang ka na itong

bisan pa man sa itong mga nagian sa kinabuhi, padayon ta. No? Ayaw na una ang gikalimtan ka sa Ginoo. Tungod kaya wag itubag ang iyong mga pag-ampo. Pasigsama ka sa babae. Ang babae dili diha-diha dahil gitubag ang iyong mga pag-ampo. Lagan pa siya mga pagsulay nga nagian sa kinabuhi. And number one, pinakasakit ka ng rejection. No? Gireject siya. Wala siya gipaminawan, giabog siya. Pero nagpabilin siya kay gusto lagi niya nga matubag ang iyang mga pag-ampo. Huwag padayon ta kay ang Diyos matubag sa atong mga pag-ampo.

0: Good morning, good morning po sa makigsonan. Oras na to, alas 5.22. Oga, salamaton ta kanon ay sang buhi nga Dios sa kaayo nga iyang gihatag ka nato.
1: Ining kalibutan dili atong
0: puli. Good morning, Pastor Ben. Salamat sa pulong sa Ginoo nga kanunay na namo nga dungog, dalay ko ng Dios sa tanan sa kinabuhi. Gikan kay Gen Leonardo, ani Gen Victor Bantoto. Amen sa pulong sa Dios nga akong nabati na bless good ko Pastor gikan kay Melba Hampon. Good morning Pastor Vincent watching from Danglong So, Dingog City. God bless you always Pastor. Gikan kay Meli Asinero o sayang kapika sa kinabuhi o sa Rolando. Thank you, Lord Jesus. Amen. Gikan Rosalina Mariano Panti. Consolation Advisor. Good morning, good morning. Mayong buntag da kanimo Kapitan Amelita Pahi, no? Nakita mi gahapon, nag-remit siya. Imagine, na kapitan, ha? Kapitan ni siya. Pero siya yung naghatag sa remitan sa iyong mga sakop. Kaya nasayod din siya nga ang kaibigan, andam nga mutabang o makatabang ato sa katawan pinaagi sa tabang po sa Ginoo. Rosalina Mariano Panti, good morning. Ilina Kanakan Kanay, may buntag da kanimo. Ami F. Hamito Ramos. Elisa Gutang, good morning. Mariel Orbita, good morning. Good morning, Pastor Vincent. Salamat kayo sa Bulawanon nga pulong sa Balang Diyos. Watching Dunya Graciana Street. In front of MOPH. Himo Og City, M. Salamat kayo mong kay Tumi Opaon na ang amahan sa akong higala nga si Mark Antonio Opaon. Maying buntag Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Amen. Watching live Quantum Residence Pasay City. Lilian Montiliano. Yes, salamat sa manindot ng mensahe karong buntaga pinaagi ni mo Pastor Binsar. God bless you. Gikan kay Consolation Advisor. Amen Pastor, thank you Lord sa imong mensahe kanamo karong adlaw. Elnora Cacho. Vicky Avales, good morning. Bikay, no Bikay. Vicky, may siguro na siya tinood, Bikay. Salamat Pastor Ben sa walang pulong sa Dios nga imong giwali makahatag kiniga kaluwasan sa among kinabuhi. Glory to God. God

Muntaga gikan kay Rosalina Fanti. Chris Neil, good morning. Dina sa Qatar. Oh, kumusta sa mga kaigsoonan sa Qatar? Isa sa mga rason igsoon nga nung galayb ta. Kaya doon na yung mga kaigsoonan nato nga naas sa laing nasod. No? May ngawon po sila sa istorya nga Bisaya. Aside ana, at least makadungog sila sa mensahe sa ginusapulong sa Dios. Wa tay lain hope ta. Labinag na sa laing nasod. Wa ta kabalo o kasiguraduan sa atong kinabuhi. Do you imagine katong Nepal border sa Nepal og China? Ang uban to lami pa kay tulog. Kay na may mga kun dito ni mga apartment og kondo. Kay kun man to tourist spot nang Japan to siya. Ang uban to ga tourist lang. Bakasyon. Ikalit lang og baha og nangamatay sila. Wa ta kabalo igsoon. Dili madalag simbako na. Bata kabalo ka na sa mawala ang atong kinabuhi. Ang tanang may tabo sa atong kinabuhi, nakatakda na daan nga may tabo. Unang nindot jud nga makadungog ka sa mensahe sa Ginoo. Kaya ang atong kinabuhi, wala lang nakadesign sa kalibutan. Dali lang ang atong kinabuhi sa kalibutan. 80 years old, 90 years old, mawala na ta. Pero adunay giprepara ang Dios ka na to. Kinabuhing walay katapusan. Ug duha lang jud padulngan sa tao. Dili ako nag-ingon ani ang pulong sa Dios duhalay padulngan sa tao kun dili langit imperno. Jericho Adgandias, good morning pastor, watching from Compostela, Davao de Oro. Good morning da brother Jericho Diaz. Alma Mangkira, good morning Pastor Ben, salamat sa Dios, amen og amen. Gina Bernaldez, magbuntag da kanimo from Tagum City. Virgari Maliti, good morning. Juni Nayon, good morning Pastor Igan, Vincent, amen. Good kaayos sa balang pulong sa atong buhi nga Dios. Pastor Edwena Duanan Carrizo, sa magbuntag da kanimo. Judith Maputi, good morning. Velma Aranyan Mansan, good morning di kanimo.

Good morning, Pastor Vince og sa tanang mga igan. Salamat sa Ginoo ning laing adlaw nga iyang gihatag kanato og sa tanan. Salamat. Kapulong sa Ginoo nga akong nadungog gikan kay Jima Edpalina. Kay Kenta Jones Tahos. Good morning da kanimo. Genry, kumusta na igan? Lukidong yung kita ni igan Genry Tahos. Arsal of Tihay, may buntag na kanimo. Dinas sa Talakag, Bukinon. Renato Raka Durun. Salamat. God bless you. Igan Lisa, igan Danilo Beltran, may buntag na kanimo. Jesus, Kim June Badana, oy anak ni Igan Jenry Tahos. Good morning, Igan Joy Badana Tahos. Good morning. Nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasan. Ato i-check sa netong mga mensahe din. Atong basahon ni mensahe o ban ha? Ato oras, anap, taas pa itong oras. Good morning, Pastor. Maayong jud ang pag-unahon ng Ginoo. Rini sa Purok Ono, lantay na minami sa 90.7 Yellow Line from Pangantukan. Ito si Yellow Line. Pero makiksunan din sa kwan karon sa public market din sa Ingoog. Kumusta na mo din ha? Permintage yung kumabaling kita sa public market sa Ingoog. No? Kumusta na makiksunan din ha? Unahan yun yung Ginoo. No? Di yun ito makapokus daan sa itong negosyo. Dapat seeky first the kingdom of God yun. Unahon yun ang Ginoo ikso. Kaya ang Ginoo mag-provide sa atong kusog. No? Usahay mo gud maka-focus mo gud sa gikinahanglan, no? Mo nang nakalimot ta nga kanang kusog na to mas labaw na tong gikinahanglan para ma-provide ang atong mga panginahanglan. Then unahon jud ang Ginoo, kaya ang Ginoo maghatag kanimo protection, good health og financially, no? Morning, naminaw, sadmis sa pinagpalang musika, nanay ug tatay, Jim ob Hingoog. Morning from Auntie D sa Kalilangan. Morning, Pastor, morning again, Ben, sa Lourdes Gensoni sa Santo Niño, Manolo Port, it's Bukidnon. Morning, Pastor Binzar.

na minaw mi sa pinagpalang musika sa taga Di Oro ni hala taga Davao Di Oro. Morning Pastor, dalay ko ng Diyos karong buntaga kanunay ko na minaw sa pinagpalang musika from Trento, Agusan del Sur. Good morning again, Vince. Always jud ko na minaw sa radyo kaibigan. Alas almost 9 years na amping kanunay Pastor Vince, si Nitz from Kidapawan. 9 years na wala na nagkita. Taga Kidapawan biya ko. Nagkita sa Kidapawan. May buntaga, Igan Vincer, Igan Liti, Laurel, Saloni, Salantay, Pangantukan. Salamat na kamata. Kita pa paminaw sa pulong sa Dios. God bless you. Salamat Pastor Ben sa pulong sa Dios nga imong giwali karon kini nakahatag og gadasig sa tanan kanamo pamilya. Si Ising Ocharon sa umpil ni Santa Kulan Lerungan talaka.

0: Good morning, Pastor. Thanks, God. Iyan na po mingi po kao armaminaw sa iyo sa programa. Matagbuntag nakahatag og pagtulunan sa tanang Glaisa sa saway ni sa Kibanggay. Saway family, especially kay Glaisa, no? Din sa Kibanggay, halos tagang saway din.
1: Atuta sa langit nga.
0: Igan Marites, inigan dodong siyega, dan salamat ha. Dan salamat, nakikuban ka nako sa atong during sa last vigil, no? Pasaylo alang yun ko sa dili makauban kay ang schedule man ko sa last vigil, gusto na ko alas 7 sa gabi. Nganong alas 7 man sa gabi? Kay ang akong tumugtuyo dili lang sa paghatag o ginabang, pag-comfort sa pamilya, sa pulong sa Ginoo, at least daghan ang makadungog, no? Makabalo kung unsa ang kaibigan, unsay tumugtuyo sa kaibigan. Og daghan pud makadungog sa mensahe sa Ginoo. Kay kanang alas 7, daghan ang tao ana. Kaya kung mo anha ko sa tagtungod, mga alas 6 pa, alas 5 pa sa hapon, wala yung tao. Kaya ang uban na tulog pa. Ang uban na kasi kaso na malingki. Mga alas 7 ko gaad to sa tagtungod. Basta, di lang kay layo. Basta layo pa, at tuwan dyan po na ako. Manangingingong ko sa uban, kung ang uban, dili makauban sa ko, okay ra yun, no? Okay ra ko nga kami ni Igan Danilo o ni Galisa. Hinap po na ako si Galisa. Igalisa, basig, mabisi po mo ana or dili mo makalakaw, I'm okay ra po ako. No? Ang importante, akong ginatumong tuyo mong god nga daghan makasabot sa kaibigan. Kay daghag tao pag alas 7 na pataas. Yung bala ka lagi sa kapastor, gabi naman kayo, delikado kayo. Hino na ko kung pagtugot sa Ginoo nga, dira lang ko kutob. Oh, malipay lang po ko. Sa magantos na din sa kalibutan nga, daghan kay problema. Wow na yuta sa Ginoo ay bante mahimo.
1: Sa lahat ng bagay pinagpalang mo sita ngayon.
0: Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo nga naka onboard na ka og salamat sa Ginoo naka-survive pa ta sa kalisod sa panahon uban sa akong pamilya. Isod jud no. Nakalimot ko. By the way, daghan salamat sa niuban ka nako dito sa last vigil. Nagsunod-sunod tong last vigil karon. Og yatuan jud nato tanan ng last vigil. Bahalag sa panahon nga grabe ka init. Layo ang uban pero ginatuan jud nato na ano during sa last vigil sa mga regular member. Bisan dili pa regular member, usahay nay naghangyo nga mga tagtungod, Pastor, pwede ba i-comfort mi sa pulong sa Ginoo karon dinhi? Bahalag dili may regular member. Ang uban, bahalag dili membro. Naghangyo yapon ato yapon ang ginadtuan. Kaya salamat atong dito sa Daganato family. Daghang salamat ang hitaw dito. Daghang salamat sa mga pastor nga naa dito, sa mga katawhan nga naa dito, sa tanan nga nakadungog sa pulong sa Ginoo ug nakasabot pud sa kaibigan. Daghang salamat kay inyong tanan. Sugo man pa malandungon pero ang kinabuhi di yun mabalaan, no? Di ta makaingon kay tungod bata pa siya, di pa mamatay, wa yun ta kabalo kano sa tamawala sa kalibot. Ay, by the way, good morning usap kay Narilia Samorines. Ayan, may buntag da kanimo uban sa iyang pinalanggang kapika sa kinabuhi. May buntag da kanimo. Lorna Ibcas, good morning. Igan Susan Sintaon, may buntag da kanimo. Estelia Salvador, good morning. Francisco Yanong, may buntag da kanimo. Giusabel Rosel Lintao, good morning usap. Aduna tay panawagan ron. Pero bago ito manawagan, makiksunan o sa kanindot nga awit alang ka na itong tanong.

Okay, suna na ko din sa Hingog City. Only Hingog City rin niya atang panawagan. Walay labot lain nga kaibigan outside sa chapter sa Hingog. Ang sakop sa Hingog chapter is Talisayan, Magsaysay, Napo din na, Medina, then Hingog City. Only Hingog chapter lang niya nga panawagan.

Good morning, good morning. Violeta Mopas, good morning. Napon Tiguman Gerald, good morning. Kay DC Calbiliedo, good morning. Elina Kanay, good morning. Dan salamat po, salamat lang nagpalayos itong programa. Dan salamat sa Video Max Plus Bagapsulang pinagpalang kapsula. Ang pagalindot ninyo makikisunan. At doon ay mga tanang unsay matambalan anang Video Max Pastor. Ako maingon ka ninyo, nagkalain-laing balatian ang pwede matambalan ni ining atong pinagpalang kapsula nga Video Max. Kung aduna kay high blood, aduna kay diabetes, tanak-tanan pwede niya matambalan. Ang pagalindot nini, kada mga damaged cells nato, iyang ayuhon o iyang i- construct aron nga dili mahimong cancer cells. Mao na tong Video Max Plus Bagapsula, ang pinagpalang kapsula available sa mga suki natong mga dealer sa kaibigan o sa atong mga radio station. Ang kung asa kita madungog, available atong Video Max Plus Bagapsula. Dahil salamat sob sa Aroma Plus sa Baol, ang pinagpalang lana. Daghan na nagsundog ani, no? Naiuban nga dili na magbutang o ganang kanang color-color kay ang ilang rason po para dili makamansa. Actually, halos tanang herbal na agi color, no? Nga haplas. Only ang aroma. Pero karon daghan na, no? Daghan na naghimo. Pero pagkanindot niya itong Aroma Plus Bar All, ang pinagpalang lana ato ning ginaampuan. Buta sa bot, bago gina-release, ginaampuan, gina-declare na to, nga pinaagi ni ini, mahimong instrumento nga mamaayo ang maggamit ni ini. No? Kay mao kini ang gatabang sa atong programa. No? Ang pagkanindot ni ini, dili lang kini nga crystal clear, kundili gigama kini sa purong herbal nga makatabang o makaayo sa atong mga panakit sa kalawasan, no? Mga panit o mas gipadaghan ang VCO. O sa maning VCO, virgin coconut oil nga napamatudan sa mga eksperto nga nindot alang sa atong mapamanit, no? Wa kay na to gipadaghan anang murag ganang kanang murag mantika bitaw niya kanang haplas ka, magalanganin kag haplas kay magmantika imong lawas, maulaw ka, ilabi nagnaka sa trabaho, naka sa eskwelahan or asa man ka dapit sa daghang crowded nga tao, maulaw ka maghaplas kay basi magmantika kani dili igsoon. Igo lang murag musinaw ang imong pamanit din mawala dayon kay musunop kini ngadto sa kaunuran ug kabukugan ang kabugna ug kainit-init ani. Mao ka nang tatak Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lang. Dahil salamat usab sa tong coffee nga mas daghan kay nagtangkilik sa tong coffee pagkanindot ani kay isa pag ko sa nagpamatuod kay permite magpamalit no ma- mahalan lang ko usahay kay 22. ang pagkaninit ang benepisyo mong God atong makuha. Di ta magmain anang mamahalan ta, ang benefits nga atong makuha, no? Ang Herviva Coffee Blend, no? Herviva Coffee Blend gigama sa purong herbal. Ang pagkaninit nini, wala kini gigamitan sa kanang sugar jud nga ginagamit nato daily, no? Ang gigamit nini stevia leaves. O saan na stevia leaves? Ang stevia leaves makapatamis ka na sa kanang kape. Ngunit nakapatamis, no? Ang stevia leaves ang gigamit ani. Kay para katong may mga diabetes, pwede dia pun makainom ani. Kay wala mi si gigamitan sa kwan sa katong gigamit nato nga sugar nga ginagamit jud perminti, no? Stevia leaves ang gigamit ani. Buot pasabot herbal. Gigama gyud sa tanom ang gigamit sa atong Herviva Coffee Blend. Dala pa mga herbal ani na gigamit na kanang itom-itom niya nga maglutaw. Mo na gitawag nga chia seeds, no? Chia seeds. Sa mga chia seeds, ang chia seeds nindot ka na alang sa atong mga panglawas, kay kana antioxidant, no? Sa mga antioxidant pastor, mas ginaglow niya ang imong skin, gina-refer niya ang mga damaged skin nimo. Ano kanang ginagamit ni Kuan ni Bia Alonso kanang bitong patong usa ka tambal may rai nga antioxidant. Tingala ka nga di pa sila nigulang kay naa may antioxidant, no? Kay gina-repair niya ang mga damaged cells, damaged tissue sa imong mga pamanit, no? Kanay isa sa number one, ang nindot po na sa tong colon ang chia seeds, no? Makatambal po sa tong colon. Gani lagi mga chia oil gani, pero mas mahal lang itong chia oil, manang chia seeds ang atong gamit. Sa available atong Herviva Coffee Blend sa atong opisina din sa Hingog City at Bang Salibitaryo Clinic. Only mapalit sa Hingog City ang atong kwan taga Hingog. Dira mo support sa atong opisina sa Kaibigan Center sa Dunya Graciana Street sa Barangay 22A at Bangsa Libertario Clinic. Anasi Galisa dito. Dahil salamat na yung tanan mga sugintipaminaw. Paspas kitang oras. Pinagpalang mo si pa ngayon.
Sa ngalan na lamang sa itong pinilang na pastor, sa tanang nag-message ka na ako, sa tanang nag-text ka na ako, kung ano na importante nga tubagon o replyan ako ng pag-replyan, ang Ginoo nakakita sa inyong kasing-kasing nga nag-message mo. Kung nagpasalamat mo sa Ginoo, declaration na nga ang Ginoo inyong gipasalamatan. Di man mabasa on air, apan ang Ginoo mo'y nakabasa ana. Kay gamahanan ang Dios, walay imposible ang tanan, posible diya kaniya. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan sa ngalan sa itong pinilangang pastor, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, kini inyong kaibigan, Pastor Egan Binsa, ang kaibigan na lagi niyo maasahan na mag-aingon pinagi sa pulong sa Dios, ang sagbot malaya, ang bulak malarag, apan ang pulong sa Dios magpabilin sa gihapon, Mindanao, Visayas, mga pinalanggang suking tigpaminaw, mga kaibigan, Hingaog City, to God be the glory, kanatong tanan.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di apa?
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Nakaplas po kay aroma na eh.
2: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
1: Okay. Duha ka aroma. Okay.
2: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
1: Oo.
2: Pero mas diyo sa panalangin na, hindi sa ginawa, ang imong mga kuhan. Tambal ka,
1: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong TL o nakatulog kag tarong.
2: Nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa ginoon
2: na
1: ya.
2: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
1: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
2: Salamat iyo.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, og mental health issues sama sa depression? Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong og kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
0: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan?
0: 90s.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
3: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
5: Happy anniversary, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
1: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Yes, akin sa ni Palayog.
5: Igan best paler ni Pastor.
4: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
5: Kalang, mag-testimony lang po sa Bitimax Bita Pastor. Kasi si Igan, pindat nga taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
4: cellphone. Okay.
5: Nako.
4: Yes,
5: Yang apo ko no, nalanaang gisakitan og pian isa ka gabi daw. Kayon, kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit og Bitimax isa ka buo.